0: Kinian, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabay!

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: natin sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

Huwag susama ang pagsaulog sa Pasko kung kauban ninyo ang inyong mga higala, pamilya o mga ka-vibes. Merry Christmas gikan sa FM Radio Cebu 93.1.

0: ang aadestakang Ninan Ati Bay.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Oras mga vibes, alas 12:14 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
4: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo lain lami on, DJ sa Bracket!
5: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
6: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
5: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
6: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
7: O kini ang inyong arangkada man,

0: ng pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambayta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
1: Kabay! Kabay!
2: Kung maestra ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awa.

0: paborito na ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: confused.
1: Yan yung problema dito eh. No? No.
0: Nagbago kasi kami ng set. Naiba yung ano eh, yung
2: orientation. Orientation.
0: So medyo nagkakalituhan. Nagtaka nga ako bakit biglang gumapo si Prof. Guido sa tabi ko.
2: Ace off.
1: Diamond.
2: Set.
1: Ronald Llamas po, Ace of Spades. Linilawin ko lang po, ito po yung tunay na pangpala. Ito po yung sa kabila. Yun, diamond yun. Medyo may alta yun eh. Ito po yung ukay version ng 4 alas.
0: Yun.
1: Ace of Spades, wala po akong inalaman sa pag-alis ni Alan Peter.
2: May disclaimer agad. Nasa start ng program disclaimer. Pero kompleto tayo dapat apat. Wala na naman si Guido.
0: 4 alas, pero parang tatlo lang
2: quatro.
0: Tayo.
2: 4. Asan si Guido?
0: Asan si Guido?
1: Ano ba to? Trio Los Bobos? Ano
0: Guido!
2: Uy! Saan ka na naman Guido? Galing? Saan ka galing?
1: Lito ka na naman.
2: Na, hindi ako nalito.
0: Ano?
3: I don't feel safe.
1: Saan ka ba dumaan? Elevator o sa hagdanan?
2: Eh sa hagdanan, doon na ba rin si Anex? Si Ninoy eh.
1: Oo nga pala, ano?
2: Kung hindi ka safe dito, anong bit-bit mo para maging safe ka?
3: Ngayon safe na ako.
2: Bakit?
0: Ba't ka safe?
3: May dala akong bevel gown.
2: Bevel
3: for extra protection.
2: Yeah! Mubo ka na
3: Sherry. Also for Chichiria.
0: Yeah.
1: Actually, malaki ang pangangailangan niyan eh. Pero bakit walang yumakap sa'yo umiiyak?
2: Yan, yan.
0: Selfie.
3: Ato sa baba eh.
2: Ah, sa baba. Nakausap ni Chabit. Ay, ni Chabit.
1: Hindi, pumunta lang si Chabit para magsiyaan.
2: Kita ko nga rin eh.
0: Kung may Chabit, mabit-bit.
1: Arang, what a boring week, no?
0: Very
1: boring week.
0: Boring week.
2: Kaya nga nag-aalisan sa bansa yung mga tao dito.
0: Well, baka may alis, may umalis. Baka meron din naman bumalik.
3: Baka may bumalik.
0: Hashtag just saying.
1: Pupusta ka ulit. Versus ng bank account ko.
0: Wala.
3: iPhone 18. iPhone 18 ang pusta.
0: That's a fool's bet.
1: Pinamo na ka talas time.
0: Atras tayo dyan.
1: Sabi mo, babalik ng isang senador. Sabi ko, hindi.
0: Tama nga.
1: Pangatawalan mo.
0: Tama
1: nga. Put your bank account for your mouth.
2: Pwede pa pag-usapan natin yan sa unfiltered mamaya. Siguro natuwa kayo, no? Kasi guys, after ng programa namin, ha? Oh, ano to?
0: Sa number 3 tayo tumingin, brother.
2: Sorry. Iba yung orientation talaga dito. Natuwa kayo dahil ng last episode namin ng after the season break, nagkaroon kami ng unfiltered. And it was, ang ganda ng ano, ng tanggap sa atin ng ating mga mamaya.
0: Maganda nga ba?
2: Maganda ba? Ang ganda.
1: Hindi ko pa intindihan yung unfiltered na yun. Unfiltered naman
3: talaga. Ano ba?
0: Wala ba kakaiba?
1: Ano ba filter?
3: What's the difference?
2: Hindi. Unfiltered and unhinged.
0: Again, walang pinagkakaiba.
3: Kala ko walang filter yung camera. Yan lang yun.
2: Hindi naman.
1: Ito lang. Yung pinakita lang ni Doc Guido kanina.
2: Bevel gum yun.
3: Bevel gum.
1: Yun lang. Unfiltered yun eh.
3: Toyo Mansilang yun.
0: Toyo Mansilang sa ating mga kaibigan mula sa MTRCB. Ayun, talagang tuwan-tuwa ang mga MTRCB sa amin.
2: Siyempre naman.
1: Pero Michael, turuan mo naman si Juan.
2: Sino?
1: Si Doc Guido, paano gamitin yun?
3: Ay!
0: Extra small.
3: San ba sinusuot yan?
2: Baka lang.
0: Alam mo, yung alas, baka merong deputy alas.
2: Yeah, something. Di ba?
3: Hindi naman ganito bit-bit.
2: Hindi.
1: Pero in fairness, yan lang yung alas na tatanggapin ko. No?
2: Oo.
1: Na lamang sa akin na isang paligo.
2: Yeah.
1: Isang paligo lang.
0: Isang paligo. 1.75 paligo. Ang lamang sa'yo.
2: Naintriga na.
1: Yung mga nandito, lamang na lamang ako sa paligo.
2: Yeah. Atay.
3: Paano yung umalis ng bansa? Lamang sa paligo. Yung kakaalis lang ng bansa.
1: Sa ibang naliligo yun.
0: Holy water. Ano yan? Sa River Jordan. Hindi natin alam. Ambassador siya eh.
2: Magsimula na nga tayo dahil sinimulan dyan na yung mga katatawanan na yan. Magsimula tayo sa ating joke ngayon mula sa mga kasabihan.
0: Okay.
2: Di ba? Kayo ba ibihasa sa mga kasabihang Pilipino? O, una na ako.
0: Okay, okay.
2: Sige. Akin ba ito? Mm. Wala nakalagay. Sige. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan.
1: Ano?
0: Ano?
2: Mga ibang bayan na walang balikan.
1: Yeah. Tutul yata si Alan dyan.
4: Kaya nga iniisip ko baka mas mabuti na ikulong si Inday Sara, magpakulong na siya para makita ng lahat kung gano'ng kawalangya itong administration na ito.
1: Oh, makikita talaga yung kawalangya na administration. Kung si Harry ang
2: makulong. Wala pa kaya talaga yun.
0: Matutuwa siya doon.
1: At hindi yan katulad ni Jinggo, hindi mapupunit ang kwan niya. Ang iyong kwan, hindi yung sa kwan.
0: Tuhod.
1: Achilles.
2: Nakala mo yung short pants eh. Ikaw, Sek.
1: Kung ano ang hindi mo gusto,
2: ano?
1: Huwag gawin sa iba.
0: Oo, oh, tama pa naman. Tama. Oh.
1: Kung!
2: Oh, oh.
1: Eh kung! Nasa katinuang ka. Oh. Wala tayong naisip pa hiwala.
2: Wala naman.
5: I do not feel safe at all. Kahit anong gawin ko.
1: Oh. Wow. Nakot nun ha.
0: Oh. She doesn't feel safe.
2: Oh.
1: No?
0: Ilan ang security detail yan, Sek?
1: 363.
0: Oh. 363
1: security detail. Dati 5 eh.
2: Yun nga. Oh.
0: Binawasan pa yung 363.
1: Kawawa naman.
0: Oh. Kawawa. Pero may kasabihan tayo.
2: Oh, ano?
0: Ang taong nagkikipit.
2: Oh.
1: Oh.
0: Lumilipad. Para iwas sabi.
2: Kasambihan na.
3: Nakito ko sa sabong ba yan?
2: Oo. Pag personal trips, hindi na kailangan mag-abiso ng mga senador.
3: Oh, ayun, yung pala yung sinabi ni... Hindi kailangan travel authority.
1: Oh, no, sabi. Eh, medyo unfair nga yan eh. Sa Congress, executive, kailangan ng travel authority.
3: Ako kailangan pa travel authority.
1: Pero sa Senate, tinanggal. Dapat ibalik yan eh.
0: Really?
1: Baka di tinanggal, dati meron. Tapos tinanggal yan.
0: That's the, ano pala?
2: Si Prof. Da kahit sa
3: scholar. Sa university. Oh. Oh, kailangan ko ng travel authority.
0: Seriously?
1: Oh. Ay, kailangan natin sa university?
0: Okay. Ako na yung kailangan ko ng travel authority. Galing sa misis ko.
2: Hindi lang, pare pati permit to carry money.
3: Speaking of that, yung taong naglalakad na matulin, kung madapa sa hagdan, masakit din.
1: Yari ka.
0: Ayun o.
2: Sabi ni John Vic,
0: we know where he is. But there are negotiations now with his protectors. Si Bato ang pinag-uusapan dito. I cannot really talk at length about it, but he is being protected by very powerful people.
1: Alam ko yan, pero hindi ko sasabihin dito.
2: Unfiltered. Kaya sabi mo, unfiltered, anong ano sayin?
0: Because if you're only watching Quattro Alas, you're only getting half the story.
2: Yeah, half the filter.
0: Yeah.
2: Oh, meron pa isang kasabihan.
0: Ay.
2: Ano? Kung ano ang puno, siya rin ang...
0: Ano?
2: Bungang araw.
0: Ay!
3: Akin naman na yung bungang araw.
1: Ano yung refer mo ba dyan?
2: Sabi nga, sabi ni Boying, ikaw magpasa, Prof.
3: Si Loren Legarda, hindi pa bumabalik. Baka ayaw na bumalik. Isa pang big fish yan, sila ni Leandro Leviste, mag-inang legislator.
0: Bungang araw. Witi ka. Witi ka.
2: Huwag naman sabihin bakit.
1: Sino ba pinapatamaan mo dyan?
2: Wala.
1: Bungang araw naman. Si Miaw yata. The tree doesn't fall very far from the fruit.
2: May tatawag na naman. May tatawag na naman dito.
1: Mayor yata.
0: Actually, mayor, congresswoman, hindi, tama.
1: So,
0: congresswoman, and then mayor, and then vice. Tama. Well, hindi ka mag-anak.
2: Hindi dynasty yun. Ang sabi mo, it's a powerful, ano?
0: It's a political powerhouse.
2: Powerhouse.
0: It's a political powerhouse.
2: Check.
1: Ang sinungaling.
2: Oy.
1: Ay. Kapatid ng magnanakaw at asawa ng mayor.
2: Joke na lang, bilisan niyo.
1: Wala akong ibig sabihin.
2: Wala.
1: Hindi ko na-refer dyan ng Taguig, ha?
2: Wala!
0: Taguig. Huwag na tayo mag-references. Kapalitaan niyo ba?
2: Ano?
0: Niluwa na raw ni Darna ang bato.
2: Oy.
0: Niluwa niya. Kaya balik na siya sa pagiging Narda.
2: Diba?
0: Pag niluwa, pag ina, no?
2: Darda!
0: Narda!
1: Yun!
2: Pakiulit
1: eh.
2: Narda!
1: Sa uli, sa pa.
0: Ayaw. Pero ang tanong, nasa na yung bato?
2: Ah, ano? Nasaan?
3: Nasaan?
0: E di na kay Vic John.
2: Vic John?
0: John Vic!
2: Oh. Yeah. Oh. Bumalik na. John Vic, Vic John. Oh. Pag nakuha niya yung bato.
0: Oh.
2: Pag nakuha niya yung bato, yeah. John Vic na siya. E pag di niya nakuha,
0: ano? Vic John.
2: Vic John siya. Vic John. Oh.
1: Ang bato. Oh. Oh. Ang bato.
2: Ang bato ni Ding. Gito.
3: Ito, paano ko basahin to?
2: Kung ang Amay Kai
0: Curiae. Amici.
2: Amay Kai Curiae.
0: Amici Curiae.
1: Uy, paborito kong restaurant. Diyan kami kumakain ni Christian.
2: Pizza. Amici, oh. Sarap ng ano doon. Pero hindi. Ito Amici. Amay Kai Curiae. Ay friends of the court. Ano naman ang tawag kung kaaway ka at di ka friend ng court?
0: Oh. Ano?
2: Ano? Eh di... Ami charot wale.
0: They speak yan ah.
6: Literally translated, Mr. Senate President, it is a friend of the court. Amici curiae, the plural form would be friends of the court.
2: Oh, yun na yun.
0: Yun na yun.
2: So, alam mo na, hindi Amay Kai.
0: Amici. Oo nga, nasira yung joke. Ang
2: bilo mo, Amay Kai. Amay Kai kasi. Amay Kai.
1: Dek, wala na raw tiwala si Vice President Sara sa PSG.
0: Sinabi
1: Korte
0: yan.
1: At polis.
0: Tama naman.
1: Isa na lang ang kanyang pinagkakatiwalaan.
2: Oh, sino?
0: Sino?
1: Eh di ang China.
2: Ay! Off-script, nag-off-script. Nag-off-script na. Wala kang inalaman yan. Napunta na ng France si John Vic para raw sunduin at arestuhin si Saldico. Ano kaya ang sasabihin ni Saldico sa France?
0: Ah, ano, ano?
2: Sa France? Ano? Anong sasabihin niya?
0: Merci, Nabucco!
2: Ay, Nabucco! Ay, may sot doon.
7: We know where he is. Okay. We know the address. Okay. We know his house. It's to get it back here. The truth and the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
2: Ayan po sabi ni Vic John.
0: Ha? Ang daming
1: what an eventful week. Buti na lang, hindi nyo sinabi ni John Vic sa, tungkol sa akin. No?
2: Ano sabi? Sabi?
1: Bawal.
0: Nag-sorry na. Water under the bridge naman.
2: Water under the bridge.
1: Oh, apology accepted.
0: Oh, yung kanyang John Vic moment. Sek. Kala ko sa pelikula nakikita.
2: Ito, Vic, ito. Ang dami mong mabanat kay Sek, napansin ko, no?
0: Dami.
2: Ang dami mabanat kayo, no?
0: Oh, unguided missile naman.
1: May pumuri. May DDS na pumuri.
0: Oo nga. Meron. Matalino ka raw. Just very stubborn.
2: Yeah.
0: Opinion.
2: Stubborn.
0: That's the word. Alam na namin yun. Kahit dito sa 4 alas, wala na nanalo.
1: Ano mas lamo yan?
0: I demand better work environment.
2: Kayo ba kayo nanood? Itong nakaraang impeachment, ang dami kasi nangyari.
0: Dami.
2: Oo, siyempre.
0: Tapos, meron pang malaking pasabog yung prosecution team. No? May dalawang spokesperson sila na naglatag ng press con kahapon.
2: Oh.
0: Ang title ng kanilang presentation ay Confiscam! Imagine, a Confiscam!
2: Confiscam! Parang ang hirap magsalita yung pag gano'n. No? Kasi merong pwede magsalita at merong dapat lang magsalita.
0: Ayon sa presiding officer.
2: Oh. Yan ang ating tutunghayan sa magbabalik na 4 oras. Ang ating bigatin na naman.
0: Bigatin!
2: Diba?
0: Abangan natin yan.
2: Sa magbabalik yan ang 4!

0: talo. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
0: Kasama si Maan Makapagal, Peters at Sandro Ochona.
1: Siyempre, siyempre, siyempre.
0: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio at PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: Shea Papaya at Niacinamide. May Shea Butter and Tea Tree Oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: ulakit sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: Tu million sa Facebook.
1: Hoy! Ulit na lang akin! Sabi ko hindi ako! Kayo naman talaga. Kay Gido, he's the star of the show.
2: Yeah.
1: The stars, lucky stars. Nagbabalik ang Quattro at us. Welcome back. At hello sa ating more than 5,000 live viewers. At habang nasa akin yung microphone, batin ko na rin si Mike Sanchez, si Joey and Kathy, si Nanette Balmaceda, Esnaola, si Lem from Antipolo, Joyce from Land Bank Net, Ed Lito from Dilimol, Nelson from Marikina, Glenn, Ivy Grace Abelio, happy birthday. Wow. Dr. Don Paloyo, happy birthday.
3: Wow. Sabi niya naman sa kanya yung microphone. May microphone ba dito?
1: May microphone.
0: Hindi ba tanggalin yung kanyang sunglass?
1: Ay!
0: Bagay sa kanya yung nakamulat yung
1: sunglass. Nakamulat yan!
2: Nilisig ang mga mata.
0: Sarang-sara, yo.
1: Easy.
3: Na-preview tuloy yung na-wide tuloy ni Derek. Nakita na. Na-preview ko sino ating bigating. Ikaw na mag-intro, brother.
2: Na-wide.
1: Sabi ko nga, no, ang ating susunod na guest ay, yun, ako si Michael Fatty. Si Alan Herman. Sabi ko nga, no, susunod nating guest dito, kami mga alas, pero ito, alas ng bayan.
3: Sabi yung taas ng headroom mo, ah.
1: Ang ano ko dito is layman legislator. Pag ikaw ay constituent niya, talagang merong kang alas.
3: Wow.
1: Sa public service, sa peace and order,
3: yun.
1: Sa health services, naman. Education services, para ka talagang may alas pag ikaw ang constituent nito. No? And of course, I say it's a layman legislator dahil ang kanyang mga batas at kanyang mga paliwanag ay intindihan ng common tao. Kaya naman siya ay ginawang impeachment, one of the lead spokespersons for the prosecution in the impeachment trials. Walang iba kundi si former Congressman Ace Barbers.
3: Hey! Ang yaman ala! Don, bumati ka muna sa ating mga manood.
4: Okay, maraming salamat at finally naimbitahan niyo ako dito. At
0: parang may konting hugot
3: yun.
4: At alam kong sikat na sikat itong programa nyo, but from this day onwards, para lang sa inyong kalaman, ang inyong show ngayon na 4 last ay magiging 5 alas.
3: Yeah!
4: Thank you very much.
0: Thank you. Budget yan.
3: Yeah. 5 centimos.
0: Alam mo, si Kong Ace Barber. Bata pa ako, barbers na
3: yun.
0: Alam, sabay kaming pumasok sa kwale, yung partido ko, yung Akbayan. Sabay pumasok sa Kongreso, 98. Yung mga Spice Boys. Hanggang ngayon, spicy pa rin.
1: Legendary Spice Boys.
0: Iingit ako, naasar ako eh. Tingnan mo naman yung buhok niya at saka buhok ko.
1: Pero gano'ng kalakas sa show natin, si Kong Ace, no? Tingnan mo naman, ating set. Tingnan mo kung ano nasa likod niya.
3: Barber!
0: Hindi pilano yan, ha?
1: Hindi pilano.
4: Exacto.
3: Alas na, barber.
1: Yun.
3: The barbershop.
4: Kong Ace Smith Barbers.
3: That's right.
4: Oh, diba? Oh. Smith. So, ano, smoking in the other yun. Parang ano,
3: yung mother ko kasi half American.
1: Kaya wala.
3: Kaya tisoy na tisoy.
4: Tapos yung father ko, Italiano.
3: Italia.
1: Ako
3: rin.
4: Ang totoo niya, pinalitan namin yung barbers. We actually petitioned the court to change yung pangalan ng barbers. Ate kasi, Barbieri.
1: Barbieri. Dumami.
4: Kung dati marami, ngayon sobrang dami.
3: Sobrang dami.
4: Kaya, we expected that dahil marami namang, kumbaga, wala pa itong ginagawa nating impeachment ay tuloy-tuloy na yung kanilang bashing at pagpakalat ng fake news against those that are involved in the impeachment.
1: Correct.
4: In Quadcom. Kahit ng panahon ng Quadcom marami na rin ganyan.
1: Quadcom. So, what was the crux of a crux?
3: Crux.
1: Crux eh. Napapa-English
0: na. Pasensya na kayo, Kong. Arneo yan. Eh. Oh, Arneo. Kasi kung nasa lista.
2: Nakapaspoken yung glanda ko dito. Ano yung ano? Ano yung meat of that press?
5: Saka bakit confish cam?
4: Okay.
2: Talaga ikaw na nagsabi.
5: Sorry. Oh,
2: inanana talaga.
5: Oh. Yung nakita kong title eh.
2: Oh, confish cam na talaga.
4: Ginawa naming napakasimple para maintindihan ng tao o ng ordinaryong mamamayan yung usapin tungkol dito sa Article 1. So nilarawan namin dito kung ano yung umpisa at dulo. No? Kung saan na itong confidential funds kasi parang hindi pa naiintindihan ng marami kung ano ba itong confidential funds. Ito. That's why nagsimula kami pagpaliwanag kung ano yung ibig sabihin ng confidential funds. At sino ang pwedeng gumamit, paano ginagamit, at saan ginagamit.
2: Right,
4: doon
2: right.
4: kami nagumpisa. And then, yung other details na kinuwento namin dito sa presko na ito, ay sinabi namin kung sino yung mga taong involved, ano yung mga dokumentong kinakailangan, sino yung mga nag-aproba, sino yung tumanggap ng pera, at saan ginamit yung perang yan. Until dun sa pinakadulo, ang conclusion nito, ito ay isang scam.
2: Wow.
4: Kaya nga tawag namin ay confi scam because scam ito ng confidential funds.
0: Wow. Set naman nila yung pattern eh. Kahit saan mo tignan, kahit saan angulo, talagang scam talaga.
2: Actually,
0: that's a word. Kahit pina-strike out sa records. Nakamarka na sa consciousness ng mga tao.
2: That's a word that gets thrown out a lot, Sec. Pattern. May nakikita talaga kayong pattern dito?
4: Meron. Kasi simula na nagkaroon ang, let's say, for example, yung itong OVP, no? Mula ng last quarter of 2022. Remember, ang election ay May, no? May ng 2022, no? And May remaining third and fourth quarter of the year, no? Yung period na yan. At yung fourth quarter na yan ay merong confidential funds na ibinigay para sa Office of the Vice President.
2: Right.
4: Ito naman ay ni-request ng ating pangalawang Pangulo.
2: Mm-hmm. Okay.
4: Siya ay binigyan siya ng pondo para magamit dun sa sinasabing confidential intelligence operations or activities. At doon sa three quarters ng 2023, pattern yung nakita namin may pattern kasi 125 million kada quarter.
2: Di ba parang ano yun? Ginagasto. Parang nakakakamot ulo yun. Dahil diba, dapat dating, intelligence.
5: Nagbabago.
2: Ito naka-program kumbaga.
4: Naka-program siya no, sa apat na quarters, wini-withdraw siya in cash.
2: Bilog na bilog yung numero. I mean, not for anything.
4: And etong magugulat ka dahil nali-liquidate nila yung buong amount, no? Eh di ba ang intelligence and confidential activities, ito naman in a per need basis.
2: Sabihin,
4: gagamitin mo lang yung ano kung
2: that's
4: merong
2: one.
4: Plano at kung ano yung kaakibat na success doon sa sinasabing intelligence or surveillance gathering.
2: Walang alam si Sec Ronald tungkol dyan sa mga confidential intelligence operations.
4: Parang may doctorate na si Sec dyan.
2: Wala.
4: So, sa tingin ko, ito
0: may
4: yung...
0: May open book.
4: So nagkaroon ng ganun. At nagkaroon ng question. No? Hindi lamang ang mga prosecutors o yung membro ng Kongreso sa Committee on Good Government and Public Accountability. Ang COA mismo, na isang constitutional body nagsabi na mayroong problema, no?
2: Medyo malabo yata.
4: Medyo hindi tugma, no? Yung isinasubmit na mga dokumento to prove na tama yung paggastos ninyo. Kaya nga ang allegation dito sa Article 1 ito, misuse, misappropriation at saka irregular liquidation.
5: Bago pa ang prosecution, ang COA ang unang humiling o humingi ng paliwanag. Parang ganoon po yung nangyari, oh.
4: Parang ganoon.
2: In fact, notice of disallowance.
4: Bago nagkaroon ng notice of disallowance, nagkaroon muna ng AOM.
2: Audit observation
4: memoranda, no? Ano ibig sabihin noon? Binibigyan ng pagkakataon yung ahensya na isubmit niyo yung tamang dokumento para masabi natin justified at legal yung inyong ginastos. Ngayon, hindi pa rin nag-submit after several months, may several number of days na you're given to submit all these records.
5: Completed,
4: Pag hindi mo yung nasubmit, merong notice of suspension para hindi mo na maggastos yung naiiwang pera. Ngayon, kung hindi, another opportunity yun kasi para masagot mo makasubmit ka ulit ng mga
2: to cure the deficiency.
4: That's correct. Kung hindi pa rin yun, that's the time mag-i-issue ang COA ng notice of disallowance. And sabi nga, dun sa joint circular, kapag hindi na-satisfy yung requirement sa iyong pag-liquidate nitong paggastos mo rito, merong prima facie evidence kaagad. Mm. Ang presumption is, iisipin ng COA na ginastos mong personal yung pera.
5: Assumption yung kagad.
2: Well, legal presumption. Siguro kung ace is being kind, the presumption is, binulsa mo.
4: Binulsa.
5: Yung AOM na binabanggit nyo kayo na audit observation memo, ito yung napanood sa impeachment, ito yung tinestiguhan ni Attorney Michael Poe of the defense na mayroon siyang ginamit na word eh, na wag mo na yon, some word
4: audit
5: muna.
4: Query.
5: Audit query.
4: Sabi niya, audit query, no?
5: So, isipin mo, yung binigyan sila ng pagkakataon na ipaliwanag to, ang hiniling ni Attorney Michael Poe is audit query. Yun ang naano ko sa safe impeachment eh. Well, anong difference mo nun?
4: Well, actually, wala yun sa joint circular. Mm-hmm. Kasi, sinabi lang naman doon, AOMs, uh-huh, notice of suspensions, and then notice of this, mm-hmm, disallowances, no? Kapag yan, eh, pwede mo naman i-appeal lahat yan. Uh-huh. No? Hanggat umabot ito sa Korte Suprema, no? Kung sakaling talaga maninindigan ka, natama yung pinagkagasusan mo, at itong perang yan ay talagang ginamit sa
5: tamang paraan,
4: confidential, mm-hmm, and intelligence gathering. Mm-hmm. Kailangan mapatunayan hanggang doon sa korte. Pero itong audit query is parang sinasabi lamang nila na huwag niyo muna kami i-AOM. Audit query, no? It's a step na parang ako ay mas ay oil coin it parang nagpang delay eh, no? Anong tawag doon?
2: Time out muna.
4: Oh, time out muna kasi gagawa kami na
0: simple lang tawag doon, style bulok.
5: Yung
0: pero yung isang din na pag-uusapan dito, yung immensity ng scam. Imagine mo yung recipients ng Office of the Vice President, 1,322. Mm-hmm. At yung sa Office of the Vice President ay 405.
5: Ang dami nun.
0: Imaginin mo yung recipients nila.
5: Ang dami.
0: Mas marami pa sila. Lahat ito walang birth certificate, ha? Ibig sabihin, mas malaki pa sila sa CIA. Mas malaki pa sila sa Mossad.
5: Uy,
0: mas malaki pa sila sa KGB.
5: Yeah.
2: Boss, paano mag-birth certificate yung pusa at saka pagong?
0: Wala, ha? No, sobrang ko naman ito.
4: Saka, isa rin dun sa kanilang isinabit na mga dokumento na nagpapatunay daw na ang paggamit nila ay tama. Mm-hmm. Eh, yung mga pangalan, ginamit nila, meron doon kasi 60 years ago, patay na. Yung iba naman doon ay hindi pa marunong pumirma, no, pero nakapit.
5: Yung nga.
4: Dahil 3 years old yun.
2: Gifted child, daming intelligence, ano?
4: Kaya nga, merong tanong na mas naiwang malaking tanong sa isipan ng, hindi lang ng COA, kundi ng taong bayan.
5: Yeah, yeah.
2: Correct, correct.
4: Tinitingnan din nila yan at gusto din nila malaman. Kalahating bilyong piso mahigit, no, ang ginamit sa confidential funds.
2: Mm-hmm. Grabe, 12, di ba? 612.5.
0: Pero more or less established na kasi yan eh. Parang yun yung great threats. Nagtaka ako, ba't tumagal ng tatlong linggo yung threat na narinig naman ng buong mundo. Hindi lang buong Pilipinas, ha?
5: Nga.
0: O, yung confidential fund, lumabas na sa Quadcom yan. Justice Committee, no? Nagkaroon lang ng detalye. Pero lumabas na yan eh. Ang ano bang aasahan namin dito sa susunod na kabanata?
5: Yeah.
0: Itong unexplained. Well, of course, hindi naman aaminin na tatanggalin na yung bribery. Eh.
2: Pero before Kong Ace answers that question, yung about that, ano, latch onto that grave threats, no? Kasi maraming nagsasabi mula sa mga tagahanga ng defense na bakit daw ginawa yun? Kinasuhan ng grave threats sa korte. Habang kasalukuyang tumatakbo ang impeachment trial, nakasama ang grave threats. Hindi ba double jeopardy daw yun? Nakikita ninyo yun sa timeline. Pero baka hindi tayo pwedeng sumagot dyan. Hindi naman tayo.
0: Papanggap lang tayo.
2: Hindi naman tayo.
0: Pero ng 4 oras, quadruple jeopardy.
2: May bit-bit kaya ng abogado kong
4: Ace. Ang pagkakaintindi ko dyan is that ang impeachment ay separate proceedings kesa doon sa criminal. Ang impeachment, walang kulong. Tanggal ka lang sa pwesto mo. Pero ang criminal na proceedings, ay ito ay pag na-prove yung element of crime that was committed beyond reasonable doubt, kasi yun ang quantum of evidence na kailangan. So, dyan ka makukulong. So, ito are two separate proceedings na kahit merong ongoing na grave threats sa isa sa articles of impeachment dito, ay hindi yun parehas nung nandito sa korte.
2: Baka pwede yung verify yan. Ano sa tingin mo?
0: Yung sa impeachment kasi, parang walang to eh. Matatanggal ka sa posisyon at mamamarka ka sa kasaysayan.
5: Yeah!
0: na sobrang kahiyan.
4: At saka perpetual disqualification.
0: Yun, hindi ka mga makukulong, pero ituturo ka na sa mga eskwelahan.
5: Markado,
0: Markado. Ako, kung ako yan, gusto ko ba makulong? Kasi
5: parang si Harry, sabi niya kay Bibi Sara, uy, makulong ka, parang halika mo yung rehas.
0: Uy, hindi, si Alan Peter, sabi rin niya, handa ako makulong. Ayun, lumipad sa jinx.
1: Pangpalungan kasi niya.
5: Kanina may pangako kami sa inyo, kasi may bit-bit nga ito.
2: May bit-bit ang ating spokesman.
5: Ang nangyari kasi, Kong Ace, is, nagpalabas ng guidelines
2: si presiding officer
5: na parang sub-judice.
2: You cannot make comments on aspects of the case.
5: Mula sa isang pogi, magpapakita pa tayo ng isang pogi. Siyempre, di ba?
2: Sino ba to?
5: Ikaw nga magpakilala. Sino yung anong bit-bit niyang deputy spokesman na saglit namin papakita sa inyo dahil cameo lang ito.
2: Cameo. Kasi kung hindi ninyo alam, mga alaskador at alaskador, merong itinalagang bagong deputy spokesperson. Ang prosecution team, makikilala na natin siya ngayon. Bigyan natin siya ng
5: makikita. Pero pintahan natin ha. Huwag yung dire-dire. Pintahan natin ang itsura nito.
2: Dashing and manly and with a deep voice, pleasing personality, intelligence and charm.
0: Parang Doc Guido.
5: Ano pangalan?
2: Attorney Hez Montalan. Pakitaan na natin siya.
5: Pintahan natin. Kung totoo yung sinasabi mo, tingnan natin. Wala pa. Uy, yan.
2: Tigas yan.
5: Maskulado.
2: Yan. Uy!
5: Uy! Parang hindi yan.
2: Hindi yan.
5: Kasi ang banggit sa amin ni...
0: Yan, yabang din sa akin ang isang palito.
5: Ang banggit sa akin ni Kong S kanina, bit-bit niya. So, siyempre, pakilala na natin. Sige, bumati ka nga. Hindi to na, ang pagsagsalita ka, hi, everybody!
2: Bumati ka naman sa ating mga manunood.
6: Hello.
2: Yeah!
0: Modulate talaga. Attorney, isang ka bang lupalop ng galing? Yeah. Sumulpot ka ba sa ako? Katulad nung 1,322 spies? Dr. Sara, at saka 405 na spies? Yeah. OBP? Sumulpot ka ba sa suka? No? Katulad ng mga insekto? O, isang ka ba ng galing? No?
6: galing ako sa...
5: Oy!
6: The bosses ko. Galing po ako taga. At taga, isa po akong munting mamamaya ng Antipolo.
5: Wow!
6: Naging I entered into law school.
5: Yeah.
6: Naging po akong abogado.
5: Yeah.
0: Saan law school yan?
6: Sa De La Salle University.
0: Tanyan.
6: That's the best. Yes.
0: Ang tanong tawag doon?
2: Ako.
0: Jokno Tanyada Law School.
2: Dinchel was your dean?
6: Yes, one of my professors. Actually.
2: Oh, he was your professor, si Dinchel. Yes. So, speaking of Dinchel, mukhang siya na yung up next at bat for the next article. Tama ba?
6: Yes, he's one of the...
2: Siya nga ba?
6: He's one of the...
5: Hindi, kaya ka namin hibitahan dito.
0: Attorney, galing ka sa hinulugan taktak.
5: Yeah, yun! Kaya ka namin imbitahan kasi may mga bagay na hindi pwedeng sagutin, no?
2: Well, yes, and relating to law as well. What
0: do you... Ibig sabihin, kaya niya magbayad ng 30,000?
5: Yeah! Ang unang narinig ko sa... Ito, hinawakwa ako pa ito. Parang laki na katawan eh.
0: Ang unang sato yung kapil, iingit si Doc.
5: Kaya ito, fan ko eh. Ang unang tatanan ko sa katarinig ko sa depensa, may binanggit sila tungkol sa kababanggit lang ni Kong Ace kanina, yung difference ng grave threat sa saka ng impeachment. Ang sabi nila, limited immunity.
2: Ano limited?
6: Limited immunity.
5: Yeah. Sige nga, ikaw. Limited immunity.
2: Ano masasabi mo doon, attorney?
5: Hindi ka naman namin sinusubo sa patas dito.
2: Pero ano masasabi mo doon?
5: Limited immunity.
6: Okay, I'm gonna attack this on two aspects. First, there's no such thing as limited immunity.
5: Okay.
6: There's only such a thing as presidential immunity.
5: Uh-huh.
6: And the Supreme Court has categorically ruled na sa presidente lang nag-a-apply itong immunity from suit.
5: Yan.
6: Pangalawa, ito po pagdating po dito sa ano po, sa grave threat, criminal case for grave threats and criminal case for the impeachment proceedings.
5: Mm.
6: These are two separate proceedings.
5: No.
7: Cannot apply to the other.
5: Yan.
7: So yung allegation nila na may double jeopardy dito or yes, double jeopardy dito. Walang-wala.
5: Walang-wala.
7: So wala namang criminal liability dito sa impeachment.
5: Oo.
7: Ang what we're trying to find out here, or determine here, is the fitness of the Vice President to continue serving as the Vice President of the Philippines.
5: Alam ko na kung ba't mo ginawa to. Para yung bashers mo sa kanya.
4: Mula ngayon. Yan ang baptism.
5: Yeah! Okay, haya natin mag-fanboying si Doc Guido. Doc Guido, may tanong ka ba kay Hess? Attorney Hess?
0: Galing ba sa kwan mo yan? Sa computer mo, tanong?
1: Actually, galing sa mga, well, may mga comments galing sa 7,000, more than 7,400 live viewer. Pero karami nagpa-fanboying, sabi ni Marilu, ang guwapo ni Kong Barber. Sabi ni Estrella, ang cute ni Kong Barber.
0: Okay ba yun? Yung cute tsaka guwapo.
1: Okay ba yun? Kasi si, ano, matalina daw si Kong Barber.
2: Okay, matalina natin alam yan.
1: Thank you. At walang bahid ng pagka-corrupt. Pero yung isang tinatanong nila, and I'm not sure kung sinang pwedeng sumagot, with the recent developments daw, parating na ba yung testimony daw ni Senator Trillanes? Or pwede ba mag-ano doon? Galing sa viewer yan, sa listener yan. So kung hindi pwedeng sagutin, hindi sabihin lang na no comment.
4: Hindi pa kasi ngayon, hindi pa naman napapag-usapan. Although nagkaroon kami ng pre-trial conference at dun sa trial order, may mga names of those witnesses na ipipresenta ng prosecution. Pero hindi naman prohibited na magdagdag kami o magbawas kami. Because ginagawa naman talaga nila yan. Basta lang susunod tayo dun sa 5-day rule. 5-day trial rule bago ka magdagdag ng iyong witnesses. So far, hindi pa napapag-usapan yan. Kung meron man, we will make the announcement at the appropriate.
5: Yan, no?
0: Nice answer! Meron na, may mga bate.
5: Sige.
0: Ang tago natin isa sa pangalang Ronnie Hall. Pinapabate yung kanyang dati daw estudyante.
5: Sino?
0: Siyempre, Lasalista.
5: Lasalista.
0: Barber.
4: My professor.
5: How?
0: Ibig sabihin, yung failure ni Ace, failure ng teacher. Itong teacher.
4: Hey, marami ako natutunan dyan. Marami ako natutunan kay Prof. Ronnie dahil, alam mo ba, baka hindi alam to ni Prof. Ronnie.
5: Sige.
4: Dahil makisig si Prof. Ronnie, yung mga classmate naming magaganda, talagang sa kanya nakatingin. Kami tuloy naiingit sa kanya. Magaling yan at pinasa ko niyan.
0: Hindi ko lang sasabihin yung alam ko kay Ronnie.
5: Saan filter
0: niya? Yung sinasabi kasi niya, susundan ko sana
1: You had to up your game.
0: Susundan ko na sana no? Bakit nasa Japan ngayon yan?
5: Okay, nagte-text kay Sek kasi baka biglang anong asahan? Bago tayo mag-gap, anong asahan ng publiko sa'yo, Attorney Hex? Na parang ang tunay na pangalan niya ay
1: Hezekiah
5: Joshua. Ano asahan ng prosecution sa
0: pangalan pa lang namang nalamang na
5: ano asahan ng taong bayan pag ikaw na ang isinasalang at ikaw na ang parang isinasalang inaalay no? Ikaw na isinalang ng prosecution para magsalita, ano asahan nila sa'yo?
6: Well, asahan niya po sa akin na i-explain ko po sa inyo yung maayos kasi as much as possible I wanna be the public legal explainer dito pagdating sa impeachment kasi hindi naman po natin madedeny napaka-technical po ng proceedings na to.
5: Okay.
6: Mga terms na ginagamit at saka kung paano fina-facilitate yung proceedings na to. Mm-hmm. So I will do my best po para maintindihan po ng taong bayan kung ano po yung nangyayari at para they themselves can make a determination of what should happen in these impeachment.
5: How is the prosecution doing?
6: Kamusta? We're doing very well. Very well.
0: May bombshell na ginawa sila last time Congressman Luis Tro at si Lorna Capunan. Willing kaming tanggalin yung 15 namin testigo. Pero ipatawag nyo yung isa. Very yung classic political judo. Dami pido, dami pito.
5: Explain.
0: Aharap ba? Aharap ba siya? Pag humarap siya,
5: yun.
0: Yari siya.
5: Yan.
0: Pag hindi siya humarap, yari siya. Pero kaya nung pinapanood ko yun, yan yung mga...
2: Napaano ka? Eh, guest pa naman natin siya last week. Guest pa naman natin siya last week. Baka sa'yo na natutunan yun, Sen.
0: Hindi. Si Lorna. Si Lorna. Oo. Ginugulpik yung asawa niyang dati.
2: Baka binulungan ninyo. Ay, nako.
0: Pero yun, Kwan, anong...
3: Pero bago mo sa tingin niya, ibigay na yung nag-iisa. Magkakulik ka.

0: Ayo. Para di mo sa amin, lahat ka lang tayo.
1: Okay, so muli, nagpapasalamat kami sa pagdalo ng deputy spokesperson.
0: Oh, daming kami nag-message eh. Sino daw itong gwapong to?
1: Ng prosecution team, ano, sa impeachment trial. At gusto rin namin magpasalamat ng 4 alas sa aming kaibigan na si Michiko na may pasalipong sa aming Ace of Spades.
2: Sa kanya lang eh.
1: Na lahat kami mag-i-enjoy. Michi, maraming salamat.
0: At kanina, meron kaming biniting tanong sa inyo. Sek, yan mo, i-brief mo
3: ulit. Yung medyo napaka politically astute sinabi ni Lorna Capuna, ni Congressman Luistro. Sige, atras na namin yung 15 namin testigo. Pero ipatawag natin yung isa.
0: Isa?
3: Yung akusado. Humilit kagad yung defense. Right against self-incrimination. Bakit? Naalala ko si Mocha Uson I invoke my right against self-discrimination.
0: So may katotohanan ba yun, Kong Ace, na ito, 15 sa isa. Pero would it benefit the Filipino people for starters, not just the impeachment?
4: Yeah, okay. Definitely nagkaroon ng advantage. Bakit? Kasi umikse ng konti.
0: Yun ang kagandahan.
4: Yung trial, no? Yung number of trial days. Kasi nga, ina-expect natin, kung matutuloy lahat nung na isinumite naming mga witnesses, at ito ipresenta ng prosecution, baka abutin tayo next year.
0: Yeah.
4: If you recall, yung first article, yung Article 4, tatlo o apat doon ang binawas. No? Mm-hmm. So, naka-save tayo ng dalawang.
0: Correct.
4: Dito naman, sa 15 witnesses, siguro easily, baka isang linggo yan.
0: Mm-hmm. Correct.
4: Kung sakasakali. So, again, the advantage is yung umiksi yung trial days. Dahil ang pinaka-importante naman, masagot lahat ng mga naiiwang tanong ng isang taong gustong isampina ng aming prosecution team. So, ito ang ating Vice President.
1: At nilatag nyo nga kahapon dun sa press con. I keep on going back to this press con. May pinakita pa kayong matrix that all the roads, arrows, and directions and blocks seem to point to one central figure, which is the Vice President. So, ako nagulat. Nagulat talaga ako, Mami. Gulat ako.
4: Kaya naman nasabi natin, all roads lead to Sara Duterte. Dahil nga, lahat ng ebidensya, lahat ng testimonya, even the hostile witnesses, ang binabanggit palagi, ang order ay galing sa kanya. Ang dokumento, hindi naman nagsisinungaling. Ang findings ng COA, hindi rin naman nagsisinungaling. Ang witnesses from COA, witnesses from the bank, isa lang ang sinasabi. No? So, talagang masasabi natin na all roads lead to Sara Duterte starting from Davao. Kasi yung mga tao sa Davao, yung Gina Acosta, Lemuel
0: Ocolio,
4: Edward Fajarda, Sunshine Fajarda, lahat ito ay galing Davao. In-import ito. At dinala ito dito sa Manila.
1: Ni-level up.
4: Pero you know, in fairness, for clarity, in fairness, karapatan naman ng ating head of HR.
1: Of course.
4: Choose yung people who she trusts.
1: Of course.
4: Especially kapag hawak ng malaking pondo. So, kaya nga SDO itong...
1: Correct.
4: But again, yung siguro, yung sinasabi nga namin kahapon na modus, no? Kasi yung sistema ganun eh. Winidraw yung pera, ibinigay sa security officer. At pagkatapos, hindi na natin alam ano nangyari.
1: Forgives, forgets na.
4: Parang ganun.
3: Parang ito ba? Tama yun. Karapatan niya yun. Pero hindi naman niya karapatan.
0: Yan.
3: Hindi paliwanag kung saan ang galing, saan napunta yung daan-daang milyon. Hindi naman niya karapatan na hindi ipaliwanag yung bilyon-bilyong pumasok sa kanyang sariling bank account. Kaya nirespeto natin yung kanyang karapatan. Pero yung tanong ko kasi kay Kong Ace, spokesperson siya nitong prosecution. Tiga Mindanao siya
0: Oh, yun.
3: Pinagmamalaki nung akusada. Akusado. Amin ang Mindanao. Yung pelikula ni FPJ at Ramon Revilla.
0: Akin na Cavite.
3: Sa'yo, Tondo. Ito ang sinasabi, akin ang Mindanao. Overwhelming. Wala kayong kakampirito.
0: Correct.
3: Si si Kong Ace tingaw Mindanao eh.
0: Si Kong Zia din.
1: Oh. Nakasama niya sa press conference.
3: Oh. Ano bang ibig sabihin? No? Hindi ba kayo affected na kayo ay tingaw Mindanao? Tapos yung inaakusan nyo ay tingaw Mindanao din na sinasabi niya, isla namin ito. Mm. Wala kayo, walang iba rito na kalaban namin. Ano bang epekto sa inyo?
4: Alam mo, there are 62 members no ng Kongreso na taga Mindanao. Kasama doon yung mga party list. District representatives at saka party list who are from Mindanao.
1: Number of them on the prosecution team. Even.
4: Yeah, most of them, no? Yung mga seniors ay na doon sa prosecution team, no? Like Congressman Keith Flores, Congressman Lorden Suan. Doon sa 62, if I'm not mistaken, 48 members ng Kongreso na taga Mindanao ang nag-endurso nitong impeachment against Vice President.
5: 75%.
0: Grabe, sana si Guido eh.
1: Bilis.
4: So, ganun kalaki ang sumuporta at nag-endorso nito. So, hindi totoo na merong control ang Duterte doon sa Intiro Mindanao. No? Mm-hmm. Kasi naman, ang gusto ng marami na taga Mindanao, lumabas yung katotohanan. Mm-hmm. Saan mo ba ginamit yung pera niya?
1: Actually.
4: Diba? And these are the things na tinitingala ng mga taga Mindanao, ang leader na dapat may integrity, may dapat credibility, at saka siyempre, yung walang bahid ng issue na korupsyon.
3: Ano kahit sa survey, mahigit 2/3 ng Mindanawan, gusto matuloy yung impeachment. Mm-hmm. Kaya pag sinasabi nilang amin ang Mindanao, medyo hindi ganun katotoo yan. Pero ang tanong ko, kung magtawag ba sila ng secession? Magsecede ang Mindanao. Tingin mo magtatagumpay?
4: Hindi magtatagumpay sa tingin ko.
5: Papayag ba kayo, Kong?
4: Hindi.
3: Dati kasi si Bebot Alvarez nagtawag eh.

0: Kasi for the longest time, ang Mindanao ay
1: napabayaan.
0: Napapabayaan in terms of social services funds, infrastructure funds.
2: Naman.
0: And if you want to develop Mindanao at alisin yung konsepto ng ganyang secession, eh palagay ko, kung ito ay matutugunan na sa pamamagitan ng pag-alaga ng ating national government dun sa isla ng Mindanao, yeah, palagay ko ito ay ay aasenso, magde-develop. At pati ang mga tao ay, kasi merong, alam mo, kaming mga Mindanaoan, medyo mga loyal kami.
3: Yes, yes. Oh,
0: yeah. Although,
1: Sa mga isis.
3: Lalo na,
0: naunahan lang.
3: Yeah.
2: Bilis,
0: bilis. Pero yun nga, like, loyal and, of course, we're clannish. Hindi naman, parang kultura yata ng Pilipino maging clannish.
3: Kasi food basket, di ba?
1: Hindi naman kayo nabigyan ng 51 billion sa distrito.
0: Alam mo, kami, ang aming probinsya ay nasa northeastern tip of the island ng Mindanao.
3: Yan.
0: So, kung kami ang daanan ng bagyo eh. So kapag ka may malakas na bagyo kagaya ng Odet, no? Kitang-kita yung response, no, ng national government tsaka local government.
3: Correct.
0: Nung time na yon, medyo mabagal ng konti. But you know, hindi natin ma-blame kasi nga nasa isla ang buong Mindanao.
1: Mm. Pero nung nagkaroon na presidente natin kang Mindanao,
3: yan,
1: dramatically bang nag-improve ang sitwasyon ng Mindanao? Lalo na doon sa mga distrito na nabigyan ng 51 billion.
3: Yeah.
1: Wala.
0: Ako sa tingin, kaya nga, no, we were hoping na sana nga nagkaroon ng, kasi first time nagkaroon ng Mindanao.
3: Correct. Dapat sana naging ano eh.
0: Kung merong mang naibuhos sa Mindanao, siguro let's just say yung ano, yung social services. Mm-hmm. No, medyo tumaas ng konti ang allocation sa health.
3: Mm-hmm.
0: Tumaas ng konti yung allocation sa major infra. Pero equitable ba?
3: Yun ang tanong, equitable
0: yun ang,
3: ba?
0: Yun ang isang tanong.
3: Yun ang nakita ko sa aking research. At
1: Professor ka na rin ba?
3: Nakikiapin ako sa professor at tingin. Para kayo, doon din ako nagtuturo eh. Gusto niyo pa bang makilala si Congressman Ace Barbers?
4: Ako gusto!
3: Talaga?
4: Gusto!
3: Talaga?
4: Gusto!
3: O sige, isarag na natin siya sa Ratata! With Kong Ace Barbers!
5: Siya ng tanong, tapatan at taran.
6: Tahan. Tara na, mga atat.
5: Simulan na natin ang Ratatat.
3: Pag-ibig na katitingin ha. Huwag ang tumingin dito.
4: Ito na po, ano siya ng tanong, tapatan at tarantahan. Siyempre, di ba?
3: Dalawa ito. Ano sa politics ko pala, lagi kita na, ano doon, nag-guess dati, di ba? Pili na sa Charot o Trulalu. Ang pili na, pipili ka na isa, dalawa sa mga tatanungin namin. Okay? Ang Charot o Trulalu, ang Charot hindi totoo.
4: False.
3: Sabi mo, Charot.
0: Charot.
3: Ang totoo ay Trulalu.
4: Trulalu.
0: Trulalu.
3: Yeah! TNL kasi ito eh, di ba? Wala na natin ang Pilinas. Una sa Pilinas. Ako na ba? Sige.
4: Ikaw.
3: Ano ang mahalaga sa'yo, Kong Ace Barbers? Tikas o trabaho?
0: Don't you have to choose one.
3: Ano mas mahalaga sa'yo? Tikas mo o trabaho?
0: Trabaho.
2: Kong Ace, ano mas mahalaga? Talino, tapang o pagiging tapat?
3: Yan.
0: Pagiging tapat.
3: Yan. Yeah.
2: Tama naman. Good choice.
3: Oh.
1: Tumindig, tumimbang, o tumanda ng paurong? Natagdag ko sana rito. O madulas sa CR? Tumindig, tumimbang, o tumanda ng paurong?
3: Tumindig.
4: Rob, ito, Kong Ace, tumalima o tumakas sa batas?
1: Tumalima.
3: Tumalima.
4: Tumalima. Kasi sikat na naman ito.
1: Kinorek
4: pa eh.
3: Tagasunod, tagapagpatupad, o tagapamahala? Ano ko dyan?
2: Oy.
3: Sige.
0: Tagapagtupad?
3: Tagapagtupad! Doer!
1: Kaya ako tigasunod sa misis.
2: Ikaw ba ay Mr. Suave o sunod lang sa sabi ni misis?
4: Ako, on the spot.
0: Suave.
4: Yeah! Suave.
1: Sino ba sa mga anak mo ang pinakamana sa'yo?
3: Yan.
1: Si King? Si Jack? Si Ace Jr. o si Spade?
3: Yan. Hindi nyo alam yan, ano?
0: parang lahat sila.
3: Lahat sila! Ang mga anak po

0: Ahí sí, King.
1: King.
0: Si Jack. Si Ace Jr. at si Spade.
2: Dami na pangyari sa
3: mga. Puro suerte yan.
4: Si Ace Jr., ang nickname nun, Joker. King, Jack, Joker, and Spade. Marami nagtatanong bakit ganun yung
0: pinasa. Bakit nga? Bakit siya?
4: Kasi yun din ang tanong ko sa tatay ko. Bakit
2: Ace? Sa pinasa niya lang.
4: Pero may sagot ako dun sa tanong kung bakit ganun yung pangalan ng anak ko. Hindi naman makakailan. Pag tayo tumanda, minsan nakakalimot
2: na. So, ako hindi ako nakakalimot.
4: Ibig sabihin, pag dumating sa punto na merong konting dementia Alzheimer ka, isa lang tatandaan mo palagi. Pag sinayo mong Royal Flush, yun na yun.
1: Kung Aza, kung ikaw naman ay alas, alas ka nga, pero kung ikaw ay alas, anong alas ka? Yung alas na puso, yung pala, yung bulaklak, o diamante?
0: At bakit?
4: Okay, alas na puso.
0: Bakit?
4: Kasi, alam mo, mahalaga, mas mahalaga para sa akin na meron kang puso na magserbisyo sa tao. Meron kang puso na rumespeto sa karapatan ng bawat tao.
0: At sarap na tuloy.
2: Pagmahal mo?
0: Akbayan! Dahil sabi mo nga puro turo to ace mga Royal Flush . Charot, trululu. Charot, hindi totoo, trululu, totoo ha. Unang tanong, okay. Kung ikaw ay isang alas, napusoy ka na ba ni Mrs.?
4: Charot.
0: Okay. Charot, trululu.
5: Ayan, kaya
0: puro lalaki ang iyong mga anak.
5: Yan.
0: Ibig sabihin ba nito, hindi ka babaero?
5: Charo.
0: Charo. Charo.
4: Bayad kasi lahat.
0: Charo. Charo. Okay.
2: Ito mga honey trap eh.
5: Asik, mabawi ka.
2: Smith at Barbers ang iyong apelyido.
0: Yan.
2: Tisoy.
1: Tisoy.
2: Ang tanong, naging habulin ka ba ng mga chicks dati?
1: Dati naman.
4: Nung bata tayo? True lalo.
1: Rob, kung is, para sa ating mga 9,200 live viewers, 9,000 na mabilis at matulin ka rin ba sa go-kart racing?
4: Go-kart?
1: Yung racing.
4: Oh, isa yan sa mga naging hilig ko nung medyo bata.
1: Research ako. Meron kayong go-kart?
4: Meron. Nung kami mga bata pa.
1: So, mabilis at matulin ka?
4: Masasabi natin matulin at saka mabilis.
2: Sa go-kart!
0: Sa go-kart!
4: Nagpapabilis.
0: Ako yan.
5: Sorry.
0: Mahilig ka magtanim ng gulay.
5: Yes.
0: Obviously. Nagtatanim ka rin ba ng galit?
5: Yan.
0: Charot.
5: Charot. Hindi siya farmer.
4: Yung charot dun sa nagtatanim ng galit. Dun sa nagtatanim ng gulay.
5: True. Nag-research to eh. Nag-research ako eh.
2: Rest pala tayo plantito.
1: Yan.
2: Sa usapin ng West Philippine Sea.
5: Naku, yan na.
2: Wala ba dapat alinlangan na atin ito?
5: Yan.
4: True lalo.
5: Yan. West Philippine Sea.
1: Atin ito. Prop. Si AirPods, parang...
5: Siyempre naman!
1: Talaga, AirPods. Si tatay ay dating DILG secretary. Satisfied ka ba sa trabaho ng DILG?
5: Uy, may intriga to.
1: Intriga!
5: Charot at trululu!
1: Satisfied ba?
4: Oo naman.
5: Trululu!
4: Trululu!
5: Tulad ni AirPods, may balak ka rin ba maging senador?
4: Uy! Pagka nabigyan ng pagkakataon at ito ay may chance, no? Kasi sa ngayon, hindi ko pa nakikita.
5: Yun.
1: So, true.
5: First on
4: Trululu.
5: Yeah! Thank you! Atakasa! Ratata!
0: Hindi naman pinag-pag-isa.
4: Easy peasy.
5: So sabi mo, apat na lalaki, no?
4: Yeah.
5: Walang babae.
4: Actually, may kwento yun kung bakit King, Jack, Joker.
5: Sige, yan.
4: Okay, yung first born.
5: King.
4: nung lumabas yun, di, syempre lalaki, at nag-iisip kami, sabi ko, dahil isunod na lang natin sa akin, Ace, ang sunod ay King.
5: Pero hindi, Robert din, Robert King Barbers.
4: Okay, ito yun eh, kasi lahat ng Robert, lahat ng lalaking Robert, ay lahat ng lalaking Barbers ay may Robert.

0: Hanggang sa apo.
1: Talaga? Oh, oh. Para malinaw yung sa loob at saka yung...
2: Hindi, ang point ko. Natawa ni Sek, parang ginagawa
1: rin yun. Ibig sabihin, kasi lahat ng lalaki follows the...
3: The line. The Robert line.
4: The Robert line.
1: The Robert line. So, kaya yun ang ano namin. So, nung una lumabas yung firstborn, lalaki, so king. Nung second, lalaki ulit, naging jack.
2: Kasi wala mag-succession lang.
5: Let's keep yung queen.
1: Yung pangatlo, dahil alam naman pangalan ng kong G's. So, ginawa akong Ace Junior, but yung nickname niya ay Joker.
2: Joker.
1: Kasi nakasama ko si Senator Joker Arroyo before. Sama daw. So, at actually, kung hindi ko siya nakilala, hindi ko mapapangalan Joker. And then, on the fourth, no, akala namin ay babae, pero lalaki yung lumabas.
5: Queen na sana kung babae.
1: Queen na sana kung babae.
4: Or prince,
1: mahirap G's, mahirap ano. Ayoko namang pangalan Tong Itch.
4: Bumili
1: ako na isang deck ng cards sa baba, sa ospital. Nag-shuffle ako. Tapos pinapili ko yung wife ko.
2: Wow!
1: Sabi ko, pumili ka ng card. Pagkuha niya, isa, seven of spades.
3: Yeah.
2: That's a great story.
3: Meron din akong gusto expose story dito eh. Kasi anak ko ng tatay niyo rin. Ang pala ko, Robert Michael eh.
2: Talaga?
3: Robert din.
5: Pero ang nickname niya si Flash. Dapat nang i-Flash.
3: Flash.
6: Kung naging chairman ka ng Committee on Dangerous Drugs.
3: Yan.
6: Sa tatlong terms mo.
1: Yes. Itong second round ko.
6: Yan yung pinagmamalaki kasi ng mga Duterte.
3: Yan,
6: kasi nilusyonan daw nila ang
3: Druga.
6: Claim, no? Druga. Ano bang observation nyo doon sa kanilang claim? No?
1: Well, okay. Magandang tanong, Sec Ronald, no? Kasi habang kami ay gumagawa ng mga panukalang batas tungkol sa paglaban dito sa droga, marami din kaming naimbestigahan, no? Na drug smuggling, and then discovery of mga warehouses na merong droga. At itong nagtataka kami kasi bakit itong pumapasok sa atin ay tuneladang drugs.
3: Correct.
1: Mm-hmm. Na dapat nga matakot yung smuggler eh. Kasi nga, ngayon lang nagkaroon ng seryosong kampanya ang ating nakaupong presidente at that time, no? Dahil sabi nga niya, no let up ito. Itong kampanyang ito is war against drugs. Mm-hmm.
3: Correct.
1: So, ako, naniniwala ako na ganun ang sistema nung policy na yon. Kaya nga, ngayon ko lang narinig sa lahat na naging presidenteng na kilala ko. Siya lang ang nagsabing merong narco general, narco judges, narco prosecutors, narco politicians. So I was impressed, no? Dahil nakabi ko, maganda yung ano. There seems to be some disconnect kasi ganun yung kampanya, matapang yung kampanya, may namamatay.
6: Dami.
1: Pero
6: patuloy
1: na pumapasok ang tuneladang droga. And kung babasihan natin yung witness, yung testimonya ng isang witness sa aming investigations nung una, binabanggit niya ang mga taong nasa likod nito. Karamihan nito ay Chinese, karamihan nito ay may link sa Bureau of Customs, at itong sa customs na nangyayari, merong mga pangalan silang binabanggit. Na sabi nga, na doon sa corridors of power.
3: Magnetic lifter.
6: Michael Young.
3: Yan.
6: Lumabas ng bansa, nung na-bypass yung kanyang billion peso drug haul sa Angeles City yata.
3: Correct.
6: Presidential advisor
3: talaga.
6: Economic affairs pa to, di ba?
3: Yeah.
5: Ako naman, gusto kong mag-shoutout na sa kaibigan din ni Kong Ace, si Attorney Lourdes Mangawang, na nag-testify sa committee mo.
1: Oh, yes.
5: Na tinago daw sa magnetic lifters yung mga tunatuliladang
1: droga na
6: yun. Expose siya noong first years ni Digong.
5: Yes.
6: Investigahan niya yung
5: magnetic filters. Lifters.
1: Merong pronouncement kasi ang dating Pangulo in one of his late night speeches, sinasabi niya na walang laman na droga, no? Sa na discover na ano doon sa Cavite, doon sa warehouse sa Cavite, yung magnetic lifters doon. Pero base sa Bureau of Customs, kay Attorney Mangawang, siya ang in charge doon sa X-ray eh. Merong indication that the X-ray data shows na merong laman.
3: May laman.
1: At yung laman na yun, mataas ang possibility na drugs ito.
3: Correct.
1: And plus the fact that umupo yung aso.
5: Mm-hmm. And leading to the quote of the time, only people lie. X-rays and dogs do not lie. Yeah.

0: X-ray sa dogs.
1: Hindi, kaya rin malapit sa puso mo ito. Kasi si Airpat, nakikairpat na rin ako talaga. Ang makakakala nila. Ano, eh. At ikaw, nung, si Airpat ng senador at ikaw ng congressman, kayo yung nag-ano ng batas na ito.
2: Oh, yes, yung dangerous yung drugs. Dangerous, 2002 yan.
1: Kaya malapit sa puso mo talaga
2: yan. Dangerous Drugs Act, no? Kasi,
3: at saka yung isang testigo sa ICC, ang sinasabi niya, pinapatay namin yung mga drug lords doon. Hmm. Sa Dabao, para palta namin ang sarili na.
2: So, yun nung nakita ko na, na dapat mas, kaya nga yung aming recommendation dun sa aming committee report, ay laliman ng husto, dapat ang lahat ng law enforcement agencies, eh, laliman ng husto yung investigation, isama yung mga taga Bureau of Customs.
1: So, hindi pa tapos ang usapin na yan?
2: I hope matapos na yan. No? At talagang nakakalungkot na dumadami yung mga droga sa
4: dumadami nga.
1: Eh tapos ngayon puro Davao, 'di ba? Merong mga vloggers pa na nauhuli na 'yun. Anyways, ako ang ano nga sa iyo eh. Anong tingin mo dito sa mga pagong pusa? Meron bang ano
4: ba? Alias,
1: eh. Oh. Kasi ang sasabihin nga natin eh, pupunta na tayo sa ating Herman Kahn. 'Yun, ayun. Ang alias.
4: Alias.
1: Master Showman.
4: Alias Pogi.
1: Ay, so alias Pogi.
4: Ne, ikaw ba 'yun?
1: Para ni kakagrusin, kakagrusin.
3: Alias Bilat.
5: Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Kahn! Herman Kahn!
4: Ayan, so kilala nyo ba kami ang mga alaskador at alaskadora? Siyempre, the ace of hearts, the ace of clubs, the ace of spades, the ace of diamonds. Siyempre, alas ng bayan. Yan ang mga alias namin. Ngayon, sabi ng defense last week, finally, after 23 trial days, finally, sinabi nila na yung mga pangalan sa acknowledgement receipts ng confidential funds ay mga alias din daw. Okay, gets natin yan, alias. Kasi ang hirap nga namang paniwalaan na sina Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Jay Camote, at si Antonio Pagong ay mga totoong tao.
1: Naman, oo.
4: Kung confidential informant ka, syempre, ayaw mong ilagay ang tunay mong pangalan sa dokumentong pwedeng makita ng kung sino-sino. Fair enough. Pero teka lang. Kung alias ang pangalan sa resibo, ibig sabihin, may totoong tao na nasa likod nito. At dito nagiging interesting ang Joint Circular 2015-01. Kasi may sistema ang gobyerno para protektahan ang identity ng confidential informants nang hindi isinasakripisyo ang accountability.
1: Ano?
4: May classified supporting documents na kailangan secured. May vault system kung saan maaaring ma-access ng authorized auditors ang records kapag kinakailangan. In other words, confidential does not mean unverifiable. Hindi kailangan malaman ng buong Pilipinas kung sino informant. Ayoko malaman.
1: Ayoko rin.
4: Pero kailangan may authorized na makapag-verify na may totoong informant.
1: Naman.
4: Kaya kung sabihin ng defense alias ang pangalan, okay. Sino ang totoong tao sa likod ng alias?
1: Dapat malaman.
4: Hindi namin ini-expect na ibulgar ang mga pangalan sa TV, sa media, o sa buong publiko. Ang simpleng tanong lang, nasaan ang confidential record na nagli-link sa alias sa totoong recipient? Dahil kung may totoong tao, dapat may paraan para mapatunayan na may totoong recipient, may totoong transaksyon, may totoong tumanggap ng perang bayan. Again, kung alias yan, sino ang totoong tao na gumamit nun? At kung confidential lang ang identity, nasaan ang record? Hanggat hindi nasasagot yan, magiging kalokohan ang paikot-ikot na usapan.
1: Sino?
4: Sinong tumanggap?
1: Yan.
4: Mary Grace Piatos. Sino si Mary Grace Piatos? Alias. Okay, sino ang totoong taong gumamit ng alias? Confidential. Nasaan ang record? Confidential nga eh. Pwede bang ma-verify ng authorized auditor o ng senator judges under strict privacy? Ewan. Doon na lang mo matatapos yon. Mga alaskador at alaskadora, hindi nating sinasabing bawal ang confidentiality. Ang sinasabi natin, ang confidentiality ay protection sa pagkakakilanlan. Hindi ito exemption sa verification. Pwedeng sikretong operation, pwedeng protektadong informant, pwedeng classified ang identity. Pero ang pera ng bayan, hindi pwedeng secret. Trust me, bro.
3: Trust.
4: Basta. Batas mismo ang nagsasabi, okay lang na may alias sa resibo. Ang operation pwedeng classified. Pero dapat may authorized na paraan para malaman kung sino mga gumamit ng mga alias na yon. Otherwise, magiging malinaw na may alias waldas pa lang naganap sa pera ng bayan.
0: Very well said, very well said.
4: Alias, una namin narinig ang mga alias, si Pago. Una, piyatos-piyatos mo. Piyatos pa. Ngayon, nagkaroon ng mga pagong miyaw-miyaw. Anong pusa? In simpler terms, kung kapag ganito na ang mga alias, na pwede ka naman na magkaroon ng iba pa, hindi, gaano pinag-isipan, sabi nga ni Sik, ilang libo itong mga alias na ito. Ano, what does that tell you? What does that tell our viewers, our netizens, our kababayan, na ganito yung alias na?
2: Ako, tingin ko, base dun sa ginawa nilang liquidation sa loob ng 11 araw, madalian ito eh.
4: Yun.
2: So, kaya siguro, kung ano-anong mga pangalan.
0: Nagsashocking siya. Parang mass liquidation.
2: parang ganun. Yun ang aking pananaw dito sa isyong ito, kung bakit ganun ka-absurd yung mga pangalan na lumabas, no? Talaga namang alam mong hindi na pag-isipan. Madalian kasi.
3: Dating sa akin, impunity.
4: Yun.
3: Dahil, ano kayo? You can do anything and everything. We will not be held accountable.
2: Igimango, pusa.
3: Kaya mo, na-imagine ko nga, habang nilalagyan niya
4: mga pangalan yan,
3: nagiinuman pa yan eh.
4: Ganun yan.
3: Tapos nagkatawaan pa yan eh. Ilagay natin, bilat.
4: Yeah.
3: Ilagay natin, pago. Ilagay natin, jokno.
4: Yeah.
3: Ilagay natin, hontiberos. Diba? Ano nang tatawa lang kasi yan? Parang libo-libo yan eh.
4: Kasi walang huli.
3: Diba?
4: Ibig sabihin.
3: Yung impunity na ibig sabihin. Ano ngayon kung gawin namin ito?
4: Yan. Bago ka mag-init, Sek Liamas, bumasok na tayo sa Bar Dagulan! Secretary Liamas!
5: Tara na, mga mema! Heto na ang Bar Dagulan!
6: Bawal ang takot, dapat todo franka!
3: Noong September 8, nagsalita si Secretary Gubo Chodoro sa Seoul, South Korea, Seoul Defense Forum.
4: Yun.
3: Habang nagsasalita siya, may pumunta sa stage.
4: Nakita ko nga.
3: Sa tabi niya, nagbigay ng papel na binabanatan siya. Habang nagsasalita siya. Parang nambabastos.
0: Ginawa
3: ni Gubo, Secretary Gubo, tumigil siya. At binasa niya yung papel.
4: Uh-huh.
3: Sabi dun sa papel, ay nagba-violate tayo ng international law.
4: Tayo, ah.
3: Dun sa ating arbitral award.
4: Mm.
3: Sabi ni Gubo, ni Secretary Gubo, ha? Yung own clause?
4: Yeah.
3: Nag-violate ng international law? Yun nga ang nag-govern. International law sa dagat.
4: Correct.
3: Ha? Tapos nakalagay pa ron na we don't recognize.
4: Yeah.
3: We don't recognize this award. Sabi ko, ni Secretary Gubo, eh siyempre, talo kayo eh. You lost. Kaya hindi nyo nare-recognize. Tapos inisa-isa niya, yung aggression, yung pambubuli ng China sa atin. At ang sabi niya, ay medyo itong China, kahit kaunting decency
4: kaunti lang.
3: Dahil yan ang essence ng diplomacy. Kahit kaunti lang, di ba? Mahiya naman kayo.
4: Yun.
3: Ngunit nga ron, mahiya naman kayo. No? Just a modicum of decency, no?
4: And pero, stability.
3: Palakpakan yung mga tao. No? Karoon siya ngayon ng fan base sa South Korea. Kaya, ang ganda nung ganon.
4: Yes.
3: Kahit saan ka pumunta, dinedepensahan mo yung ating bansa, yung ating teritoryo.
4: Sana all.
3: No? Etc. Ang medyo tampo ko lang.
4: Tampo.
3: No?
4: Tampo.
3: Dapat yung gobyerno has to speak with one voice.
4: Yes. Uh-huh.
3: Hindi pwedeng may Secretary ka for Economic Affairs.
4: Yeah.
3: Biglang sasabihin, expand namin ang trade sa China. Expand namin ang trade sa isang invader. No? Tapos meron kang officer ng Foreign Affairs. Sasabihin, expand namin itong secret agreement. Hihingi kami ng pahintulot sa China pag i-resupply namin ang BRP Sierra Madre. Balak namin expand yan, hindi lang sa Ayungin. Sa buong West Philippine Sea. Teka. Isang salita man lang tayo. Di ba?
4: One stance.
3: Sabihin mo, magkakaroon ng joint exploration? Okay, enjoy joint exploration, not with an invader.
4: Yes, sir.
3: Not with an aggressor.
4: Yes, sir.
3: Yun lang ang sinasabi ko. Mag-ayos tayo.
4: Yan.
3: Diba? Mag-ayos tayo. One voice.
0: Yan, one voice.
3: Oh? Correct. Yan naman kayo.
4: Yan naman yun. Gaano kahalaga ko, Ace? Na tayo mga Pilipino, lalo na mga politiko, no? Lalo na mga namumunod sa atin, natindigan ito, West Philippine Sea.
2: Yan, mahalaga, no? Para sa atin. Dahil suberenya ng Pilipinas ito.
4: Yun, no?
2: Na, saan ka ba nagsisilbi? Ikaw ba, kunyari, ikaw ay lingkod bayan? Saan ka ba lingkod bayan? Lingkod bayan ka ba ng China?
4: Yun,
2: likod bayan ka ng bansa. So, itama ang pananaw ng marami na dapat isang boses at tayo tindigan natin ito.
4: Yan.
2: Hindi pwede yung dahil mas malaki sila magpapagulat
4: na tayo.
2: Hindi naman tayo maling prinsipyo para sa akin. Mm. Yung sasabihin na hindi natin sila kaya sa gere.
3: Yes.
2: Diba? Hindi natin sila kaya sa gere. Hindi natin narinig yan sa mga Vietnamese.
4: Yun, no?
3: Indonesia.
2: So, hindi dapat, lalo na kung ito'y manggagaling sa pinuno ng ating bansa.
4: Yan.
2: Medyo, sa aking paniwala, medyo, yan ang the height of being indifferent dun sa panawagan at sa sigaw ng tambay.
3: Talinawin natin, isang grupo lang yung lantarang sumusuporta sa China.
4: Sino?
3: Isang grupo lang, isang kabalyo nagsama-sama, mga chinador, mga taksi, mga pili, no? At nag-aambisyon na maging gobyerno sa 2020. No? Para tayo ay maging, sabi nga ni Digong, probinsya ng China. Linawin natin yan.
0: Kakayain ba natin yan, Sec?
3: Siyempre, hindi.
4: Yeah! Bakit? May nababasa ka ba sa social media na may mga
1: parang may isang dating
4: sumusuporta
1: na. Isang dating congressman nag-post eh.
4: Wala ko alam yan.
1: Parang sabi, mas safe daw siya sa China.
4: Wala ko alam.
1: Wala ko alam. Buti na lang. Ex na lang.
3: Yung natanggal sa ethics. Yung meow meow. Tapos yung nanay, mayor.
4: Dito kang gong sa ating programa. Meron kaming panata sa katotohanan. Kung gaway mamamanata na talagang katotohanan lamang ang iyong paninindigan, aksyonan at tatrabahuhin para sa ating bayan. Ikaw ba'y namamanata para sa katotohanan?
2: Namamanata.
4: Yan! Mas sumama ka sa aming wall na mga namanata sa katotohanan para asahan natin sa ating bayan na itong Pilipinas, hindi lang West Philippine Sea, atin ito.
3: Hindi yan, wall of shame, ha?
4: Yeah. Yan, o. Alaga, finally, meron na tayong tunay na ace.
0: Tunay na ace, witnessed by 9,800 live viewers, almost
4: 10,000. May mga comments
0: pa dyan. Comments nyo. Karamihan, nagpa-fanboying kaya na eh. Kay Kong Ace.
4: Sige, basta mo. Para naman hindi puro basher sa mga
0: natabunan na ng mga trolls eh.
4: Sabi ko kasi kanina, di ba? Talagang trolls, di ba? And anyway, last na lang ako. Anong paniniwala mo sa fake news, yeah, sa mga ganyan? Anong dapat atindig ng taong bayan? Kung manonood tayo ng social media, manonood tayo ng news, manonood tayo sa impeachment, anong dapat
3: atindig? As a spokesperson, yan yung haharapin nyo.
4: Correct. Yeah,
3: correct. Overwhelming yan dahil may suporta yan ng isang superpower.
4: Correct.
3: Yung malign influence na yan, no? Yung may-ari ng TikTok.
4: Yeah.
2: Kailangan manindigan, number one. Number two, dapat maging mapanuri, no? Ang ating mga kababayan tungkol sa nakikita at nababasa nila sa social media. Alam mo, biggest user ng Facebook ay Pilipino.
4: Yun nga.
2: At kung ano yung nakikita nila doon, lalo na yung doon sa malalayong lugar o ika nga yung nasa probinsya, kung ano yung nakikita nila at nabasa nila doon, ang tingin nila dyan, yan ang katotohanan.
4: Yan.
2: Kaya nga, sometimes ang tao nagtataka eh, bakit kahapon ang nabasa ko, ganito yung angulo. Ngayon naman, ang nabasa ko, iba naman yung angulo. So, it again confuses and complicates yung issue.
4: That's what it is.
2: Kaya, nung ako'y nasa Kongreso, nung last Congress, inorganize natin yung TRICOM.
4: Yes.
2: And the very objective of this TRICOMITTEE, tatlong committee to, yung public information, communications technology, at saka public order. Kasi nga, kailangan malaman natin ano bang pwedeng gawin ng taong bayan at ng gobyerno tungkol dito sa pagkalat ng fake news. So ang pinopropose lang namin doon ay magkaroon ng isang regulatory framework
4: yan
2: para malabanan itong mga ano na ito. Kumbaga, meron kang institutional fact checker na mabuti nga ngayon merong gumagawa na. No? Kumbaga, ito institutional gobyerno. Hindi naman pwede magsinungaling sa taong bayan ng gobyerno. So that is what we intend to do. No? Ngayon nga, na-refile yung bill na yan and I hope kumasa ito.
4: No. At dapat, tulungan din tayo ng ating taong bayan. Kayo, sa inyong mga tahanan, ha, sa inyong pamilya, sa inyong mga kamag-anakan, lahat dapat tayo fact checkers din. Huwag natin palampasin ng kasinungalingan.
7: At yan po si Kong Ace Barber! Tuloy-tuloy po kami, ha, guys, ha, sa ating Unfiltered, ha?
4: Siyempre, dapat dire-diretso pa rin ang panonood nyo dahil sabi mo nga sa Unfiltered ay...
7: If you are only watching Cuatro Alas, you're getting only half the story.
4: Yan. Mamaya po yan sa pag-upload natin bandang alas 7 ng gabi, ha? Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa dalawang oras ng makabuluhang talakayan.
7: Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo.
4: At sa bawat story, ha, may iba't ibang kwento. Himayin!
2: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
4: Yan!
3: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko,
4: dito lamang po sa Cuatro Alas!

0: maoneng dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saad. Mauna ni! Vibes, ka vibes, kasama
1: sa oras na ito mga ka-vibes, alas 3 sa isna sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lami on! DJ's Bracket!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neta!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arangkada

0: favorite music radio 93.1. Mao na ni.
1: Mga ka-vibes! Tambay ta-vibes na!
2: Tambay ta-vibes na!

Oras na tumaka vibes. Alas 3:13 na sa kahapon. Mayong hapon mga ka-vibes. Huwag kaman namin sa inyo ang paborito nga sasyon sa radio. Sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka-vibes mauna ni. O talisik o maulanon nga kahaponon mga ka-vibes no. O welcome sa tong programa alas 3 hangtod alas 5:45. Nining adlaw nga Sabado programang Tambay ka Vibes. O para sa mga mahiligon diha og mga OPM rock OPM songs. O mga kuan kanang Pinoy rock songs. Mga bis rock o ato ang own mga ato ang own nga mga kanta dere sa Pilipinas mga ka Vibes. O mani sa nga programahaan. O swak kayo ninyo karong hapuna mga ka-vibes, no? O atong i-play nyo mga paborito mga OPM rock, mga OPM nga mga alternatives. O basta kay mga OPM. Onya po taod-taod at tangin ninyo, ha? Naatay guest karoy na nga mo perform sa iyahang kaugalingong kanta. O atangin na ninyo kung kinsa manggani na mga ka-vibes, ha? O again, ha? Naatay guest karong hapuna. Para mo perform sa iyang own composition nga kanta. So mo na siya itong first ever kanang guest. Oo, para sa mga katong mga kuang gani, katong mga mahiligon o compose ilang kaugalingong kanta na ikaugalingon kanang lyrics, chords. Oo. So kani nga programa angay ni ninyo, ha? O inyuhan ni nga programa mga ka-vibes. Saka itong mga gusto niya mo guest, gusto introduce ang ilang kaugalingong kanta. Oo, diri na sa ato ang istasyonan. I-reach out mi ninyo mga ka-vibes, ha? Oo, pwede rin mo message sa ato ang official Facebook page 93.1 FMR Cebu. Mauna di ha, ha? Wala sa 3:15 na mga ka-vibes. Siyempre, oo. Sa dili pa ko malimot. Magpailaila de ko ninyo mga ka-vibes. Kinadin yung ubos nga lagad sa kahanginan. Wanagay lain. Lami oin. DJs Bracket Gunato mga ka-vibes aka Inyorn. Kana. O murag mga sunatan na to karon mga lamian kaayo. O diba panahon na para magsaya. Alas 3:16 na mga ka-vibes.

0: Favorite Music Radio 93.1 Maunani.
1: Maunani.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 3.47 na. Huwag ka muna minaw lang yapon sa programang Tambay ta Vibes kung diin prioridad na ito ang ato ang mga o ato ang mga unsaman. Oo, ato ang mga oon nga mga kanta diri sa Pilipinas, mga OPM songs. O syempre ato apon mga bass rock songs, no mga ka-vibes, no. And speaking of bass rock, ay natay guest karong hapuna, mao na siya pinakauna natong guest sa tong programang Tambay ta Vibes kung diin o iyahang i-share ang iyahang kaugalingong komposisyon. O diba? Kaya nindot manggod, no? Kaya kasagaran manggod, ang uban manggod, no? Nga kada mga artist gani. O, kanay uban ka, kay bao mo paint, mo drawing. Ang uban pod, ang ilang talent ipaagi sa paghimo og kanta. So, unya ang tawad ato ng hinabion, ang ato ang guest karon. So, unya na ako i-reveal ang iyahang pangalan. Kaya na, oh, para, kapod, masurprise sa ta. For the meantime, mga ka-vibes, so enjoy sa nato ang kanta gikan ni Rico Blanco. Titled Antukin, mga ka-vibes. Karong taon-taon ha, tangin niyo ako nang introduce ang ato ang guest karong hapuna. At tangin gina ninyo, kaya ato gini, atong own gini ha, pride. Pride gini nato mga ka-vibes, mga Cebuano. Alas 3.49 na ha.

0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 4:06 na. Ikaw muna minulang gaya po sa programang Tambay Ta Vibes sa 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna ni. O mauna dyan ni mga ka-vibes, no? O atong gisgutan nga natay guest karong hapuna. Ha? Nakadungog mo ato, ha? O siyempre, kaya atong nag-i-mention, atong nag-i-sgutan nga natay guest karong hapuna. Ato, patingo ko na ba ni nato? Doon sa ano? O, kinsa mo itong excited yan, nakahibalo kung kinsa may pangalan ni atong guest karong hapuna. So, sa dili pa nato mahibaluan ang iyahang pangalan, kung na siya'y banda or iyaharabang kaugalingon, at usang paminawon, ang unsa man, o na po niya, ang unsa man, ang iyahang patilaw sa iyahang talent, isip usa ka composer, a singer, composer, natong ka-vibe. So, diara, ato ni paminawon, be. O, ato sa ni pahinayan gamay ng atuang kwan, music dire. Sige. O, mo ni iyang patilaw mga ka-vibes, ha? Sige daw, sir.
1: Talagsaon ni nga kanta nga gigamara gyud nining panahona.
0: Aha, gigama. So, sige, atong ipaduol gamay ang kuan kana.
1: Microphone?
0: Kana, microphone. Oh, kana. Oh, sige.
1: Ato nang sugdan.
0: Mhm.

0: Dani, salamat sa inyong pag-isi.
1: Alright! Wow. Inyong nadungan mga kabahad sa ngatong guest karong hapon na Kinsaman Siya. Ato nang i-reveal ang iyang pangalan, wa nay Lion. Ka-vibes Jomar Osabel. AKA Jomar Osabel Project mga ka-vibes. Oh, so mauni ha, mauni siya ang ato ang guest karong hapuna. Oo, karong sa ato sini kuno ang iyang tukar dire. Oh. Unya, syempre, sa dili pa nato siya paminawon gyud. Sa dili pa nato paminawon ang iyang naman siya mga full nga kanta, no? Nasa mga gipangbuhat nga mga tibuok na nga kanta, kompleto na nga kanta. So sa dili pa, o ato sa ni siyang pangutan-on. Ha, diara. Pangutan-on. Ato sa pangutan, ato sa pangutan-on o mga basic lang mga pangutana, no? Mga simple lang yon. So una na akong pangutan na... Sir, Jomar.
2: Formal kay ka. Chase back.
1: Oh, ang kuan, pwede na kanina imong gamiton nga headphone. Oh, kanina siya, ha? Sige, kanang headphone imong gamiton para madungog imuhang kuan.
2: Ah, madungog raman noon?
1: Madungog ra, sa kana. Okay, sige. So, sige, Sir Jomar, una na akong pangutan na, unsa imuhang full name, o taga-asa ka. Oh,
2: nindot na.
1: Dere.
2: Nindot na pangutan.
1: Ah, wait, sa ha? Sige, kana.
2: Chase back.
1: Kana. Kana, dungog na giyon, kana.
2: So akong una magpasalamat sa ko sa 93.1 nga nihatag jug gahin ba.
1: Uh-huh.
2: Sa mga musikero, mga banda, mga performers, no, nga makapakita sa ilang obra.
1: Mao giyon. Mao ni atong purpose ani nga program.
2: Ikaw sa DJ Sprocket, yeah, kang atag sa kag mga inspirasyon sa damo nga tungod sa imong kaaktibo, imong pagkasipat ng mga istorya, naka-agnisod namong mga yano nga mga performers. No?
1: Dili na siya matawag o giyano, kaya dili mag giyano. Kaya ka nang inyuhang mabuhat, di mo po na ako mabuhat. Di ba? So,
2: So, nagsugod ni nga banda, ako lang taas-taas ni nga panahon. No?
1: Oh, sige lang, okay lang.
2: A decade ago. Mm. So, sa pagsugod yun sa pagbuswak sa bisrak, no, nga wave, ni-appeal ako mga banda na ako yung mga gidala ng mga banda niya.
1: Mm-hmm.
2: As a matter of fact, ang usa sa akong bandang gidala, diri nga istasyonan ni promote sa kanta.
1: Oh, so, ba?
2: Mga na ng history, mautang sa akong kanta nga akong gimugna ganiya, ako yung gimension ba nga, tugan yung itigpaminawan sa 93.1.
1: Ah.
2: So, nausab lang iyang, nag-make up lang, di ba? Pero maura gihapon ang iyong dugo, ni tabang gihapon mo sa mga banda, no, nga makapromote yun. Labi na ang mga local nga mga banda.
1: Oo, mamaya na itong kwagin. Mamaya isa sa mga rason nga no ato na yung himong programa matag Sabado. Kaya rin matagano kay gayunan, kato mga, kwang gani, kato mga pareho ninyo, sir, nga mga kanang naagyoy kasing-kasing nga mohimo og tukar. Oh, naagyoy passion yun ba? Nga mohimo og kaugalingon tukar sa ato ang kaugalingon nga inistoryahan.
2: Mm-hmm.
1: Ang Cebuano. Oh, mao na siya. Bisaya. So,
2: akong padayon ano ang mao to nga sa pila ka tuig ni undang sa ko sa banda kay nako yung mga ginagmay nga mga side quest, no. So ato lang na i-mention sa sunod natong mga guesting.
1: Pohon-pohon.
2: So mao lately nagbuhat kog banda nga advocacy band kay kasagaran mo sa banda ron na yung magitawag mga artistic band.
1: Klase-klase man na.
2: Commercial band. So akong sitap na gano'n ako nga kanang banda nga ang mensahe na makatabang ba sa atong society, na makahatag mensahe sa pag-protect sa atong environment. O kaya akong background magod sa kanang literacy, mga sana gikuan sana ako ang literacy nga mawadyo iduso ba ang mensahe kay tungkol sa mga bata nung sinitan ang cellphone. Gamay lang sa gayo ang ilang kuan ba reading comprehension. So mauna muna itong mga mensahe. So gipurma na ko ang banda dito, may nagtapok, may nagjam-jam. Napurma ra ang banda, pero ang setup ani mo ra siya rotating gani nga band, pwede ra mag-ilis-ilis sa mga
1: ilista. So sa kwan lang kana kinsa lay makalugar.
2: Si makalugar, okay. Dili man ta commercial nga setup. Uban, di ba? Moadto man jug mga bar. Ya mo adto jug.
1: Para lang perform,
2: makara mo kita. Ila pamugas na magod. Kani ato ako nay mo hatag, ato sang pamugas na lang.
1: Ana maginao.
2: O mo na. Mano siya nga ako, mano pagtubo dyan sa among banda. Pero low profile lang, pero at least ang mensahe, nagpadagan gihapon kay madungog man sa online platform ang atong mga kanta.
1: Ana gyud, So okay, unya ang atoang umato ang imuhang concert is Jomar magino na kwan magikaas Jomar.
2: Oh, Jomar ko sabil kay pagsugod mo mga karaan ng tang taon mas magwa man ko nimo
1: oh, mga lima ka
2: buwan.
1: basta lima.
2: Oh, lima na ka buwan.
1: Oh. Unya,
2: so, mo to. Jomar kang gigamit tungod sa internet kay mo ni gamit nga handle ba.
1: Ah, oh, okay. So di lang na to i-reveal ang imuhang oh, di lang.
2: Reveal ko. Nani mong grupo.
1: Ayokod. Unya ka na. Ayo, asa man inyo ha, sir? Dere sa Cebu, asa inyo ha?
2: Ah, nami, sa una, dere dyan sa Cebu City, pero nagpalayo may gamay dito sa Compostela.
1: Ah, Compostela na. Ah,
2: so,
1: okay.
2: Okay right. So, dito na, natapok ang akong mga banda, pero ang katong mga karaan akong banda,
1: mm-hmm.
2: nga naaga po sa Cebu City, mga legendary, sa mo sa to akong giagni ba nga, mahimos lang guest dere para mapabalik sa nila ang ilang mga obra ba, mapakita ang
1: sa nila. Oo, maog yun. Unya ka na nga, kanus amang ginesya nag-start sir nga kanang
2: bag-o na
1: mag-start nga kanang maghimo kag kanta ba? Oh. Kanus ang nag-start og unsay nakahatag nimo og kusog og inspirasyon nganong naging ani ka naghimo kag kanta?
2: Mm. Oh. Pagsugod sa balik na sa tani baktak na sa ta sa karang murag tagarang tao ani no?
1: Oh. Di mura at least murag ra.
2: Mawawa ito nga nibuhat kong kanta sa usa ka bisrak ban nga gitawag og Walay Kalibutan.
1: Walay Kalibutan nga ban na siya
2: ang pangan sa kanta Walay Kalibutan. Sila saan ito i-mention
1: ang
2: banda,
1: pangan sa banda oh, sige,
2: para ma-surprise na sila sunod
1: oh, kana.
2: So Walay Kalibutan, so ang mga fans sa kuhan ni nagpakita og ba og interest sa maong kanta kay lauman ang meaning gani Walay Kalibutan.
1: Oo.
2: Nya pagsunod sad katong sunod nga banda nga ako isang gidala nga nakaparilis yun may og kuan kanta sa national level nga nandiyo yung label ba?
1: Oh!
2: No, nandiyo yung label. So ang kanta nga akong nasuwat in collaboration with the local rap artist gitawag og Utang. Kay tanan mo siguro na ay
1: Utang.
2: Oh. So mauna, oh. Mauna lately gunaon ako nga ibalik ko ni nako last couple of years ago nga balik ko ni nako ang pagsuwat og kanta.
1: Ah.
2: No, mauna nga pero tungod bang panghitabo na yung mga bagyo
1: mato na undang
2: niya pagkuan mo na ang mga pero ang mga bagyo sa ang mga panghitabo mo sa gibasihan mo sa inspirasyon sa mga kanta.
1: Hala no ka interesting paminaw no. Oh niya di na ta mga tana kung pila na imo edad ron sir no
2: ala oh mga kuan ra mga lima ra ka adlaw
1: niya kanang so far sir sa imo ha na makay mga kanta nga gipangbuhat no. Sa tanan nimo kanta nga gipang buhat na bay imong na kanang usa lang ka kanta o duha ka kanta nga imong na sa para nimo ba kana mura ganig naka maka kuangyod sa tao kana maka relatable sa tao or sa mga sitwasyon sa tao.
2: Oh, naalay doon ka kanta nga ako yung mga na special place in my heart ba?
1: Aka na. Smoking ang ganaka na special place eh.
2: Ang una kaning tinabangay.
1: Tinabangay.
2: Okay. Kani siya kain, pag humamukos bagyo ang mga tao nagtinabangay jud ba katong pagbaha katong pang-udit dito na nagsugod ang pagsuwat ang mensahe ana ba
1: oo
2: do kita mga Pilipino or Cebuano di ba maglinibakay ta
1: oh.
2: Sa atong silingan pero sa panahon gani sa mga trahedya
1: oh kana
2: tinabangay
1: gyud oh.
2: So mo na gitawag og paradox ba kung sa term na sa psychology na natay kuan cognitive dissonance pero kung magka lisod gani kita si magtinabangay
1: oh. Mahog og magmultitasking kay maglinibakay pero magtinabangay.
2: Oh, pero sa panahon ngayon, katugaling diba na insidente nga gitabangan po niya 14 lang away that day before na ay mga kanang anecdotal mga kuan mga pangitabo.
1: Oh, mao gyud.
2: Mosen ni tabang. Nya ang
1: imbes nga mao imong na katukuan mo ay murag na nakuan unta, nya mao ni tabang hinoon.
2: Oh, mao ni tabang na mo. Paglinibakay rabi.
1: Oh.
2: Ana. Ang ikaduhang ang ikaduhang kanta mao ang gitawag og tamis nga gugma.
1: Tamis nga gugma.
2: Gi kuan ni sa akong asawa, no kay ana ba so,
1: mao imong kuan murag dedicated song para niya.
2: Dedicated ni sa akong asawa kay tagang mga gani pagsuway ni agi sa tong kinab sa among kinabuhi.
1: Oh.
2: Nya
1: antod karon kuan gyapon.
2: Oh, agay. Bisan sa pagsuway na ara gyapon niya. Kuan sad. Kanang pag-provide siya nag-awareness sa breast cancer.
1: Ah, okay.
2: So, ana, kanang, para makatabang ba kay samtang sayo pamanggod ang kanang breast cancer, makuan ba?
1: ma-prevent na.
2: Ma-prevent pa. O, muna na, muna pag usa sa na paghatag og awareness. So money ang gugma sa sawa og paghatag awareness sa kana.
1: So daggan gyud ko na kung sa kwang padagan kay kanang meaning nga makatabang pod sa ato ang mga tigpaminawan.
2: Oh, muna mensahe, muna tong mensahe.
1: Oh, lastly akong pangutana ni Master Kinsa mo ginakahatag og inspirasyon. Kanang nakahatag ni mo og kwan ba nga maghimo kani kantaha.
2: Ang gawas asawa kay asama dyan ng asawa.
1: Oo, asama ka.
2: Pero minimum makitaan.
1: Ayaw kalipata nga. Kinalang asawa, mag-unag yun na.
2: O, mag-unag yun na. O, na-inspired dyan sa mga na-inspired dyan sa mga local ng mga artists. Kaya mga distract ng mga legends. Okay. Naka-interact magagawa na nila.
1: Naog yun o.
2: So, sa katong during the time, pagsugod sa Bistrack, mag-direct mo kong salida. Ako nagbuhat sa mga music video nila.
1: So, mukhang po ka, muhimo po kag mga kan, video editing po.
2: During the time, pero karon wala na, nagsuwat na lang ko, nikanta
1: suwat na
2: lang.
1: Okay.
2: O, hago man ang pagbuhat o salida.
1: O, anag yun o. Pero okay rag yapon.
2: Okay rag yapon o.
1: Kung nindot po ang output, nindot magsan, maka-proud magyinsan ta.
2: Taas yun o kan sa, in terms sa exposure nato sa kanang local nga mga Bistrack, local
1: diba?
2: Nga kuan sa industriya ba sa music. Nya mo to. Ni balik lang diba, ni undang good go sa kuan.
1: Mga pila ka katuig na undang ka ha, sa imong pagkuan, pag himog
2: mga 2010 nya. Karon ra ni balik mga 2024.
1: Ah. So taud gid ayo.
2: Taud no gisa 2010 nagpadayon man gyapon ang mga banda.
1: Day kay ko magona sa sir kong naa na magona sa imong kaugalingon. Maski asa pa kaibutang, maski imo pa na biyaan o pila katuig mo balik gina nimo.
2: Oh, mao gyud oh. Mao gyud man nga gusto din ako nga ma-promote sa dang local nga language.
1: Kana
2: kay maoron mo na atong identity,
1: diba?
2: Para sa imo DJ's bracket nga imong accent nindot kayo.
1: Buyag, no? Buyag oh.
2: Murag kag French nga version sa Bisaya.
1: Murag unsa?
2: French nga version.
1: French fries.
2: Ano ba mo na ima? Oh. Ma-preserve na. Tapos dalagi, di ba mo na? Ang atong mga tuyo og tumong sa tong kanta. Ma-preserve ang atong traditional culture. Usa sana siya.
1: Mm-hmm.
2: So magpadayon gihapon. Tapos doon akong gisuwat nga, ay, na-mention na akong pagsuwat. Pero, sa libro. Pero unya na to nga, lahiran nga topic.
1: Lahi nga topic. Alright, so mga ka-vibes, no? O, nadungog na to ang atoang pakigtabi sa atoang guest karon nga si Jomar Usabel. Ang iyang ang imong ngan sa imong music kuan artist name is Jomar Usabel Project.
2: Okay, mao mo na gigamit na mo sa dako nga label. Di man ta ka mention sa pangan sa label no.
1: Oh. So mao na imong gi-register nimo
2: gigamit ni
1: register
2: nga to.
1: Okay. Jumar, no? All right. So mga ka vibes. Ato na dungog. Ang ato ang guest karon nga hapon og syempre. Ganina nagpatikay man siya no. O karon ato na gyud paminawon ang iyahang kinatibuk-an nga kanta. So ang una nimo kantahon na Sir Jomar is unsay title gani ato gani?
3: Tinabangay.
1: Ah, unsay gani?
2: Tinabangay.
1: Tinabangay. All right. So ladies and gentlemen, mga ka-vibes, ato na nimo paminawon ang unang kanta nga i-share dire nato sa atoang sa kahanginan. Ang title is Tinabangay. All right. So okay na ta?
2: Okay na niya itong headphone rin. Sige,
1: okay na, sige. Na, okay. Diyara, ito na paminawan. Ladies and gentlemen, mga ka-vibes, Jomar... sa ganito. Usabel Project, mga ka-vibes. Diyara, title sa song, Tinabangan.

tong na dongog. Oh, nadungog na to ang live performance sa tuang guest karong hapon na walilain. Jomar Usabel Project. Oh, ato kaya apilang project. Iham ni project, no? Alright, so ang title ato gani, Sir...

0: kanta. Ah. Muna, amo lang yung... Wala kami nag-question. Paggamit yun ang kanta. Kaya mamaya yung mensahe.
1: Okay, kung man po, no? Ang sangan lang yun nga tinabangay. Grabe, maka... Kung ba? Kanang nabagay... Na kanilot pa ko na nga kanta, no? Kay... ang kanilot aning kanta is naagyod siya ay meaning. Nga meaning nga nindot. Okay. Napapayo ba nga kanta nga meaning pero... Lahi nga meaning.
0: Oo.
1: Kani kanindot nga meaning. Onya, syempre, pili na nato lang ngayon. Ato na pamilyon ang iyahang ikaduha. O, ako siya, nakon akong ba kay, inigistorya na ko, kay nakon ko sa kanta.
0: Maba, natandog ka?
1: Natandog ko eh.
0: Maba, abin ako
1: na. Eh, gipamugnogan ikaw na minog, eh.
0: Abin ako na, sinahon na ka sa imong. Papa, na ba yun?
1: Ay, o bitaw ka nanging ana ba, no? So, makatandogin ang kanta. And sus, congratulations sa nimo sir ha, kay mo ikaw gyud naka kuno ni. Ikaw gyud naka idea nga maghimo kay ang ani nga kanta. Onya, syempre, ikaduhang kanta nga imuhang i-perform karon.
0: Ang kon
1: ha. Sa title.
0: Ang tamis nga gugma.
1: Tamis nga gugma. Ogi ka sa pagtinabangay.
0: Oh, tamis nga gugma.
1: Hindi gugma ay napod.
0: Kana ang pagkaswatan na tungod gihapon na sa mga kalamidad ba?
1: So, kalamidad gihapon, oh. So ang una is kadtong tinabangay. Tungod sa kalamidad, unya karon ang tamis nga gugma tungod gyapon sa kalamidad.
0: Oh.
1: Dili ni siya tungod sa imuhang juwa.
0: O imuhang... dili na tungod. Kakinala magpadayon jud ang gugma bisag sa mga pagsuway.
1: Bisa sa mga pagsuway.
0: Bagyo mo, pwede gyapon mo maghabol, di ba?
1: Oh, bagon sa.
0: Maghabol.
1: Maghabol.
0: Oh, wala mga tumpag na inyong kon, maghabol lang gyapon mo.
1: Oh. Unya, sige. Adto ra paminaw na ikaduhang kanta. Katuang guest karon, Wayline Sir Jomar Osabel Project. Title, Tamis nga Gugma.

Sala sa 4:31 na. O, di ba? Katamisa sa gugma ay. No, grabe ha. O, inyong nadungog mga ka-vibes, no? Ang duha ka mga maanindot nga kanta sa tuwang guest karon, no? Agilain, ha? O, ako yung balik-balikon. O, kinsama atong guest ron, ha? Kinsaman. Wala and Jomar Osabel. A.K.A. Jomar Osabel Project. Alright.

0: First time ba na nimo mo guest o radio station? Sukad-sukad ha? Sukad-sukad.
1: Ah, murag kadaghan na.
0: Wait, ha? Sige, kaya na.
1: Murag kadaghan na nag-guest o mga radio station pero dili, murag talk show mo to kung...
0: Talk show?
1: Na yung mga talk show nga ako natinan.
0: Dili, talk show, talk show.
1: Dili, talk show. Talk show.
0: So dili ka nang wala, waka mo guest as ni-perform ka
1: sa mga
0: kaugal yung kanta.
1: Nato yung kalabutan sa nasod, sa mga inanang
0: isyo. Okay.
1: So, mukuan mo ko taan agad, mutakol taan ang mga discussion ba? So, pero karon mas nindot ng god nga, mukanta kay mapagawas ni mo, mahimong gibati.
0: Karon
1: murakog, naay, nigawas na ko ba? Nadili lang bastos ha? Ano bang, naay, nigawas na to ang mensahe nga napahatag yun na to sa mga naminaw.
0: Maugyot, o.
1: Nakapupo sila og mga unod ba? Sa katong mga kanta. About sa gugma, about sa pagtinabangay.
0: Mauni, maugin na nakakuha na ito, no? Nga kanang... Akong usbo ni mga kabayab sa mga naminaw na ito diya karon. Mauni, usa sa mga rason nga nung ato ning gihimo ning programahan. Kay aron, matagaan na itong kahigayunan. Kadto mga sama ni Sir Jumar, nga naay passion yun, nga mohimo og kanta. Mohimo og kanta nga naay meaning, nga makahatag pod og kanang meaning nga... kanang maka usay tawag ani kanang ma-adapt pod or maka-relate pod ang matag usa kanato. Oy, grabe.
1: Sakto ra.
0: Oh, mao gina sa mga ka-vibes no. Unya. Syempre, kung nakay kwan na Sir Jumar nakay kanang mga nakay gusto i-shout out.
1: Muna akong ipaabot eh.
0: Mao na itong last part sa tuang kung ano ito ang guesting no. Nakay i-shout out, nakay i-promote, nakay mga gig. Pwede nyo i-promote kung nakay gig or kung imo mga social media, imo ang mga kalihukan mo, pwede nyo ipahibaw na ito din karon. Alright?
1: Sige, salamat kayo DJ Sprocket. Murag unique yun imong panga, no? So akong pasalamatan na yung ang mga nitabang no? Akong mga amigo si Attorney Jed Boyser sa Guadalupe
0: kana
1: okay nihatag sila ugon ba kana mga resources no nya sa kuy grupo nga to sa Compostela nga gitawag og Compostela Musika. So nagkatapok yun sila nga mga musicians para magtinabagay sa tagsa-tagsa.
0: Pero kanisa nga kanang sa Compostela is kuno sa lain-lain is lang nga mga
1: lain-lain nga banda. So
0: na nagkatapok
1: organization no? ang tawag sa organization ay Compostela Musika.
0: Compostela Musika.
1: So nya ako sang pasalamatan dayang akong asawang ni Kuyog Jun ako
0: kay nitong.
1: So why dapig-dapig nya.
0: Wala duha.
1: Labaw na akong pasalamatan ikaw dai DJ Sprocket.
0: Salamat kay.
1: Gaan kay kada

0: Oh, no.
1: Oo, oh, kay Kuwan, pelarme ako timbang.
2: Gaan kayo muna doon. Oh. Si Kuwan sad, si Sir Gab, nga mga mong nakontak, mayo po, professional kayo muda. Ya, tinood yun dahi, no, ang kanabang humor, or kanabang mga chika-chika nga, naadyo'y virus na yun nga station. Oh, naadyo'y kabayos yun siya.
1: Oh,
2: so, salamat kayo yung tanan. Salamat kayo yung tanan.
1: Salamat po. De kada yung magkonyo sa susana is ang among gikon ani sa among aim and is kon ragyan among focus is good vibes ragyan.
2: Ah, thank you.
1: Oh, good vibes. Kay tungod sa kadaghang problema nato sa atong kaugalingon, atong katilingban, atong nasod, more kay among kon good vibes ragyan. Oh, good music. Ano na yung good vibes. Oh. Sige sir, kung napakay ka nang isa pa may mulay pa salamatan or nakay mga pang shoutout or gig nimo or kung unsa pa may mga kalihukan.
2: Ako na lang tingbo ni ako mamag Oh. Akong papa day kay si Juan. Akong papa nga si Jorly. Papa siya ko Jorly pero Gio ang Juan. Niya akong mga igsuon nga sila si Idralin, si Evelyn. Ako igsuon nga laki si Jerome. Akong mga paumangkon nga di na ko memorize ang mga pangan. Pagumangkon na lang.
1: Tanan.
2: Tanan na lang. Iusa lang, masilingan. Katumagi utangan.
1: Happy.
2: Okay na. Mauna na ka. Mauna na tanan.
1: Maura.
2: Did you just talk it?
1: Basin kuwangan pa ba?
2: Sa kung pwede mong bisita sa mong Facebook page.
1: Tana. Ikuan, i-appel na, i-appel.
2: Jumark Usabel Project. Niya, kung na mo yung mga musician diyan nga gustong mo offer sa ilang mga talent, for a cause, pwede mo maka-perform sa mong banda. No, pwede mo musician, artist, mga session musician, no? Pwede mo appeal. Kaya ang ato dito tuyo, mamadyod ang advocacy na to, no? Ang advocacy sa pagbasa, advocacy sa pag-care sa environment, advocacy sa atong pagkahiusa. Mao na siya ang atong kuan. Yeah. Pansad, appeal na siya na ang culture ng Cebuano ng atong ma-preserve.
1: Tana.
2: So, one more thing, suporta region nato, suportahan nato ang local ng mga band. Local station, local mga DJ. Labi na nang kanang mga sipat kay tingog mo na itong suportaran. Walang ko na-mention. Kinsa. Pero gana, mga suportaran nyo. Angay dyan ang suportaran ng itong mga local nga talents. Salamat.
1: Alright. Did you try it? mga local, mga sipat o tingog. No, dagan magsipat o tingog ang mga DJ no. Pero huwag ilain lamion, ako ra gyud na. Huwag ilain ni Cliff, ako ra gyud na. Alright, so once again, mga ka-vibes, no? Ato po pasalamatan, sir. Dagan kayo salamat sa imuang gipang.
2: You're welcome.
1: Imuang panahon, imuang oras nga gigahin karon nato, no? Unta, malipayon ka.
2: Lipas.
1: Niya, malipayon po, no? In behalf sa mga diri sa stasyonan Malipayon, Pimikay, ikaw yung pinakauna nga ni Abli ang itong ganghaan.
2: Oy, salamat.
1: Kaya itong testing.
2: It is an honor. Ang bumilig.
1: Ikaw yung pinakauna yun nga ni Abli ang itong guesting para sa mga local na mga composers, local na mga banda diri sa ito sa Sugbo. O di lang sa Sugbo kung... Kamo ni sa para ni sa mga Cebuano or Bisaya
2: na mga composer. Diba? International madungog makabsag asa.
1: Oh, madungog ta mas kay asa kay namata naka-live ta sa atong social media unya nabutay apps. Natay apps.
2: Sige, ako na suwayan niya inyo.
1: Ang apps ng manggod nani sa kung nakay kuan Android phones. Dato ka Play Store kuan ani mo i-install ani mo ang FMR Philippines.
2: FMR Philippines sige.
1: Unya i-install nimo i-abli nimo. Sa di pa nimo siradan. Igabla niyo mo, makita niyo mo tanan mga FMR nga FM radio dire sa Pilipinas. Mo scroll down naka na dito ang FMR Cebu.
2: Sige, salamat sa impormasyon.
1: Kana, maski na ka sa ilawom sa yuta kung naka internet, makapaminaw gyud ka. Maski ato ka sa spaceship. Maski asa gyud. Saan siya? Facebook o YouTube o naapod ta.
2: Sige, ato nang i-check ato sa para makaiba akong mga tao nung
1: nanonood. Kana.
2: Kanaam sa tagamay nga fans. So, at least makabisita po sila.
1: Nya, kung nakay ko, sir, basi nakay mga imong mga kaila or imuhang mga last line nila, ha? Imong mga

0: I-mention,
1: no? Oh, i-invite.
0: Oh, ato, invite. Ako nang invite sila si MC Ray, dari ni sa may South Dapit, no? Legendary siyang rapper. Oh. Og si Nash Makiling sa Assembly Language nga banda. So, mo ni akong mga banda nga gidala sa una. So, mo ni atong invite ton sunod niya. Mausa niya ako nang ako na siyang gipang message. So,
1: kana.
0: So, okay. Maka-influence na sila nako sa pagbuhat yun og pag mugna og kanta.
1: Kanta. Oh. Kay so far, no, muraga, kami pa masiguro nga stasyonan ang open og guesting.
0: Oo.
1: Pero di ko sure, ha, di ko sure. Sa kanyangani ba nga, nakatagan yun mo og inyo ang kagulingong time nga makapadayag sa inyohang sa inyong talent o sa inyong mga klase sa kanta. Alright! So, muna ni mga ka-vibes! Daghan kayo salamat, Sir Jomar, and to...
0: Thank you.
1: Imong wife, panganli ni mo imong wife man. Oh, panganli gamay.
0: Doreen.
1: Doreen. Oh, Ma'am Doreen. Thank you kayo, Ma'am Doreen, ha? Salamat kayo ninyo. Og, muna ni mga ka-vibes, ha? Inyong nadungog si... ato ang guest karon, Sir Jomar Usabel. A.K.A. Sir Jomar... Jomar Usabel... project. Alright, so mo na ni. So adto na mi mga kabab. Adiday, adto na siya.
0: Adto na ni.
1: Ako magpabilin pa ko mga kabab. Kanto pa man ta alas 5. Nakay konser, nakay live kuan kanang gitara performance nga kuan. Wala na. Mo na to, tanan. Mo na to. Okay, sige. Dagan ka. Once again, dagan ka. Salamat Sir Jomar and Ma'am Doreen. Sa inyohang time nga gipahigayon, gihatag gi gihatag ninyo karong hapuna na mo. Daghang kay salamat.
0: Thank you.
1: Salamat.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Oo na ni.
5: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lami on, DJ Sprocket!
6: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
7: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
6: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
7: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
8: O kini ang inyong arang

Oras na ito mga ka-vibes, alas 4.41, alas 5.41 na sa kahapon, no? Huwag mo na ganyan mga ka-vibes, hanggang kayo salamat. Oo, sa inyohang pakiguban kanako, no, sa programang Tambay Ta Vibes. So, atong nadungog ka ganina din, ato ang guest, no? O, si Sir Jumar. O, kato mga kwapo na ito, kato mga local artists na ito, kato mga local composers na ito, diya. Oo. Gi-encourage ko ka mo nga mo reach out sa ito ang Facebook page, 93.1 FM RC Cebu. Kung ganahan po mo mo guest dire, ganahan mo nga inyohang i... ganahan mo nga inyohang i-share ang inyohang kanta dire nato. Labi na ito mga wala pag ika-try no, nga ma-kwan, ma-air sa radio ang inyohang mga kanta mga ka-vibes. Pwede ra gyud kaayo ha. Pwede ra gyud mo kaayo mo reach out na mo sa mga gusto mo guest dia para sa atong programang Tambay Ta Vibes. Mao na ni magpatighog na ko ha. Daghan kay salamat inyo mga ka-vibes. Kini din yung ubos nga lagat sa kahanginan. DJ Sprocket Gun na to aka Nyor. Ang sabain. Igay. Putain. Og labaos tonight. Lami on. Katauan man ko ni DJ Jeff Mamboy. Pag yung ako, igot. Adto na ko mga ka-vibes. Happy happy weekend. Lunes na punta magsaba-saba ha. Masunod na ang ato ang hookup sa TV Patrol.

0: natin sa kaanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

lusukan, tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.

0: CDN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga namatay sa nasunog na MV June Astor sa Palawan, umakyat na sa 35. Mga otoridad, patuloy ang pag-recover ng mga bangkay sa natupok na barko. Dating House Speaker Martin Romualdez na inipat na sa UPPGH para sa independent medical examination. Resulta ng pagsusuri, inaabangan na. Huling testing at pagselyo sa libo-libong automated counting machines at iba pang paghahanda para sa halalan sa farm, pantay sarado. Exclusive, tatlo arestado sa pagnanakaw sa evacuation center sa Mandaluyong City. Rambol sumiklap sa traslasyon para sa pista ng Peña Francia, isa sugatan. At ang makulay na karera ng 10 bagong national artists, alamin.
1: Pamilya, 30 sunog na bangkay ang na-recover mula sa natupok na MV June Astor sa Coron, Palawan. Kaya 35 na ang official death toll sa ngayon. Live mula Coron, Palawan, nagpapatrol si Dennis Gato. Dennis, may impormasyon ba kung may mga dagdag na bangkay o kaya'y survivor pang natagpuan ngayong araw?
3: Sen, kinumpirma sa ating kanina ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore Noemi Cayabyab na may mga panibagong mga bangkay ang natagpuan sa loob ng nasunog na MV June Astor. Pero kung ilan ang mga ito ay hindi pa niya masabi dahil ongoing pa ang retrieval operations. Sa ngayon, nananatili sa 54 ang bilang ng mga nawawala.
4: Di sumusuko si Anilin sa paghahanap sa kanyang asawang si Marlon na isa sa mga pasahero ng nasunog na MV June Astor. Pauwi na sana si Marlon sa Coron matapos bisitahin ang anak sa Cavite.
5: Nag-update ako sa kanya kung saan na kayo banda kasi hapon na. Sabi ko rin ba't ang tagal lang sasakyan nyo. Na-explain ko kasi 2 to 3 nasa ano na sila. Nasa pier ng Coron. Sabi niya dito pa kami sa ano, sa bandang Tara. Yun lang last message niya sa akin.
4: Si Rochelle naman, nag-aabang sa balita sa kanyang pinsan na si Michael Sean Angeles na magbabakasyon lamang mula sa Maynila.
6: Yung family niya po kasi, yung mga kapatid niya, yung magulang niya, hindi na po nila alam yung gagawin kung saan po sila pupunta. Medyo malayo po yung biyahe-biyahe kung pupunta po sila ng Torda para lang maghanap.
4: Nagtungo sina Anilin at Rochelle nitong Sabado sa Borac Port kung saan isa-isang ibinababa ng barko ng Philippine Coast Guard ang nasa 30 bangkay na na-recover sa MV June Astor. Pero hindi sila pinayagan na makalapit. Natagpuan ang mga sunog na bangkay sa economy accommodation ng barko na nagliyab noong September 9. Bagmat batid ang mga kamag-anak na maaring isa sa kanilang mahal sa buhay ang natagpuan, ayaw pa rin nilang bumitaw.
5: Sana po hindi siya kasama dyan sa mga bangkay na hinantay namin na maibaba dyan sa barko. Sana po buhay siya, napadpad lang sa ibang isla.
6: Yun po yung dasal ng lahat ng family po namin na sana isa po siya sa mga nakaligtas pa or sana nangyari po sa kanya na nakatalon siya tapos napadpad lang po siya kung sa ang isla.
4: Sa kabuuan, 35 na ang na-recover na bangkay, 43 ang nakaligtas at 54 ang nawawala. Sa Borac Port, ipoproseso ng PNP Soco ang pagkuha ng mga maaring pagkakakilanlan pa na mga natagpo ang mga bangkay para isailalim sa DNA test. Pinulong na ng lokal na pamahalaan ang mga nag-aabang na mga kamag-anak para ipaalam ang magiging proseso.
7: Kung alam man po ang mga na-document ko ng mga pagkakakilanlan ng mga otoridad, authorities natin dito, kasama na po ang kanilang mga DNA lab test result, ay ipapadala po doon sa munisipyo. Once po na ma-confirm ng mga kamag-anak na yun ay kanilang kaanak po or kapamilya, ang mga kaanak po na yun ay kukunan po ng DNA sample din para naman po i-match sa recorded identification po.
4: Sa mga hindi makikilala mga bangkay, inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang mass grave para sa kanila.
3: Sa kanilang hapon ay matapos may hatid ng barko ng Philippine Coast Guard na BLP Cape Enganyo, yung 30 mga bangkay na na-recover ay bumalik muli sila doon sa barkong nasunog na MV June Aster para sa gagawing retrieval doon sa mga nakita pang panibagong mga bangkay. Patuloy naman na pinalawak pa ang paghahanap sa mga nawawala hanggang doon sa may bahagi ng San Jose Occidental, Mindoro ay naghahanap na din ang mga tauhan ng Coast Guard dahil baka posibleng napadpad doon ang ilang mga nawawala. Zen.
1: So Dennis, may mga tulong ba na ibibigay sa pamilya? Siyempre, yung burial, tapos yung financial. Dahil I'm sure marami sa kanila kailangan yan.
3: Yung mga nasugatan ay tinutulungan ng LGU at ng DSWD. Kanina ay dumating din ang mga tauhan ng DSWD at binigyan ng financial assistance, 10,000 pesos each dun sa mga nasugatan. At may mga tulong din dun sa mga namatayan. Pero kinakailangan munang ma-identify yung mga bangkay para sa gagawing pagbibigay ng tulong kung sino-sino yung agad na makilala. Yun ay bibigyan ka agad ng tulong. Pero may naka-ready na ng mga assistance na ipagkakaloob ang LGU at ang DSWD. And Sen, doon naman sa mga patuloy na naghahanap ng mga kamag-anak ay maaaring magtungo lamang sa munisipyo ng Coron doon sa may Emergency Operation Center.
1: Mm-hmm. And syempre Dennis, so far ano bang lumalabas doon sa investigasyon? May indikasyon ba na kailangang magpataw ng sanction o suspension sa ferry line?
3: Doon sa investigasyon kung ano talaga ang pinagmulan ng sunog ay hindi pa rin malinaw hanggang sa ngayon. Ang focus muna ngayon ng mga otoridad ay ang retrieval doon sa mga bangkay na nawawala at paghahanap doon sa mga iba pang pasahero o sakay nitong barko. Ay naman sa marina ay nag-issue na sila ng cease and desist order doon sa CPC ng barkong sangkot doon sa insidente ng pagkasunog, pero hindi yung buong shipping lines, hindi lahat ng barko ay kasama sa suspension. Itong Atienza Inter-Island Ferries Incorporated ay may 10 barko, isang tugboat at 9 na ro-ro kasama na itong nasunog. Zen.
1: Maraming salamat, Dennis Dato. Patawad ang isang kawatan na pinitik pa ang mga gamit sa evacuation center ng mga nasunugan at binaha sa Mandaluyong City. Huli rin ang iba pa niyang kasabwat. Yan ang CCTV Patrol ni Liza Aquino exclusive.
8: Mag-aalauna ng madaling araw nito Biyernes sa mahagip sa CCTV ang lalaking ito na abala sa pag-iikot sa loob ng isang kwarto sa evacuation center sa barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Isa-isa niyang sinilip ang mga magkakapatong na kahon, pati ang ilalim ng mesa. Gumamit pa siya ng flashlight habang naghahalungkat sa isang cabinet. Maya-maya pa, inilalagay na niya ang mga kinulimbat na gamit sa isang plastic bag. Ayon sa pulisya, tinangay ng lalaki ang mga gadget na pag-aari ng pamahalaan. Kabilang dito ang laptop, speaker, microphone, wireless mouse, tripod at first aid kit na tinatayang may kabuoang halaga na mahigit 35,000 pesos.
9: Airport sa amin ng mga abad ng 11 na ng tanghali. Permanent evacuation area. Saan yung mga nasunugan natin, mga binahay doon, temporarily nag-i-stay. So yung opisina ay pinasok at nakuhanan nga ng mga gamit. Merong mga evacuees naman yung time. Pero yung pinasok kasi na is yung office, yung government office.
8: Timbog sa follow-up operation ng suspect na tagaroon lang din sa barangay. Arestado rin ang umano'y dalawa niyang kasama sa bahay na nagbebenta umano ng mga nakaw na gamit. Napawi sa kanila ang lahat ng mga ninakaw na gamit.
9: Sa bahay na po na-aresto yung ating suspect at may mga inisyal na nakuha at during the interview nga is meron pa siyang tinuro na dalawa niyang kasamahan na siya naman na nagbenta ng ibang gamit. So sa pagtulungan na rin ng ating suspect sa kanong ating mga barangay is na-trace namin yung mga binentang gamit.
8: Aminadong suspect sa ginawang krimen, pero walaan niyang kasalanan ang mga kasamahan.
10: Wala po mag-isa noon, nadamay lang yung kasama ko. Mga bili lang po ng mga bigas, ganito, ulam.
8: Wala, may trabaho po ba kayo, sir?
10: Wala po.
11: Hindi kami kasama sa paggawa ng
8: okay.
11: Natutulog na asawa ko, ginising na.
8: Nakakulong na sa Mandaluyong City Police Station ang mga suspect na mahaharap sa reklamong robbery. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Nailipat na si dating House Speaker Martin Romualdez sa UPPGH sa Maynila mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. At live mula sa UPPGH nagpapatrol si Danisa Fernandez. Danisa, hanggang kailan mananatili dyan si Romualdez?
12: Dumating ang convoy ni later Representative Martin Romualdez galing sa isang pribadong ospital sa San Juan City kaninang umaga. Sa utos ng Sandigan Bayan ay dito muna sa PGH mananatili ang kongresista, pero walang nakatakdang araw kung hanggang kailan. Sakay ng ambulansya mula Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City, dinala ang dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa UP Philippine General Hospital pasado alas 8 Sabado ng umaga. Nakabantay ang mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology sa paglipat ospital sa kongresista. Nahaharap siya sa kasong plunder kasama ang dating kongresistang si Zaldico at dalawang iba pa dahil sa umano'y pangungulimbat ng pera ng bayan na para sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division, isinailalim si Romualdez sa independent medical examinations para malaman kung dapat bang ipagpatuloy ang kanyang pananatili sa ospital o kung pwede na siyang mailipat sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Bumuo na ang ospital ng grupo ng mga espesyalista para sa pagsasagawa ng medical examinations. Tiniyak ng UPPGH na magiging professional ito sa pagsasagawa ng tests batay sa pinakamataas na medical standards. Magsusumite ang UPPGH ng medical report sa Sandigan Bayan Linggo ng hapon at ito ang magiging batayan kung irerekomenda ng ospital kung dapat pang manatili si Romualdez sa ospital. Base sa medical abstract ng mga doktor ni Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center, kabilang sa kanyang iniinda ay alta presyon, diabetes at cerebrovascular ischemic disease. Nauna na rin sinabi ng kanyang mga doktor sa Sandigan Bayan na ituturing na high risk si Romualdez sa atake sa puso. Sobrang depressed din anila ang kongresista at hirap na makatulog ng maayos. Sa Lunes, ipagpapatuloy ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig sa kanyang musyong payagang manatili sa ospital. Samantala, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pupunta siya sa France kung nasaan ang kapwa akusado ni Romualdez na si Ko. Naroon din aniya si Senador Loren Legarda na humaharap sa hiwalay. Nakaso

0: sa PGH. Pero nauna nang sinabi ng kanyang abogado na si Atty. Adefa Hardo na sila ay nangangamba sa risk sa paglipat sa kongresista sa ibang ospital. Adrian?
1: At yan na nga, Daniza, no? Ano yung impormasyon natin hanggang saan yung mga bantay na BJMP na nagbabantay kay Romualdez sa gitna ng usapin nga mga alegasyon na flight risk ang kongresista?
0: Adrian, kanina nga yung mga escort na naghatid kay Romualdez ay umalis na rin bago magtanghali. Pero may mangilan-ngilan at meron ding mga pulis mula sa Manila Police District na nakabantay dito kanina. Adrian?
1: At may mga nakita tayong mga dumalaw na rin ba, Daniza?
0: Adrian, base sa mga impormasyon na binigay ng BJMP pati ng PGH, ay ang kasama lamang ni Romualdez na pumunta dito ay ang mga tauhan ng BJMP na nag-escort sa kanya nang pumunta dito kaninang umaga. Adrian?
1: Okay, maraming salamat, Daniza Fernandez.

0: Sumalang na sa final testing at sealing ang mga gagamiting automated counting machines sa Bangsamoro parliamentary election sa Lunes. Higit 5,000 makina ang sinubukang paganahin at sinubukan din ng ilang botante na bumoto sa sampol ng aktwal na balotang gagamitin sa halalan. At live mula Cotabato City, nagpapatrol si Johnson Manabat. Johnson, so kamusta? Gumana ba ng maayos yung mga makina?
1: Zen, bagamat naging maproseso yung aktual na pagsasagawa ng final testing and sealing sa mga automated counting machines na gagamitin sa halalan sa Lunes, ang sabi ng COMELEC, gumagana namang lahat ng maayos at kung sakali na magkakaroon ng aberya sa mismo araw ng halalan, ang pagtitiyak ng COMELEC, mayroong pasobra na mga makinang pupwedeng i-deploy agad-agad. Higit 2 dekada nang nagsisilbi tuwing halalan sa Bangsamoro Region ang gurong si Nur Haima. Para sa kanya, may bentahe man ng teknolohiya, may agam-agam pa rin siya sa paggamit ng automated counting machines ngayong halalan.
2: Mano-mano. Mas madali yun eh. Mas madali in the sense na ikaw lang, kamay mo lang, at hawak mo ang lahat ng paraphernalia, lahat ng resource. Within reach lang lang. Hindi kagaya nito, after that, kailangan pa mag-transmit, mag-transmit. Minsan yung transmission po kasi magtatagal siya. And kung magkakaroon ng power interruption, minsan nabuting ka ng 3 oras, maghihintay ka, yung iba, mga 5 hours pa.
1: Tiniyak ng COMELEC, mas mabilis na ang transmission ng resulta ng halalan ngayon kahit pa sa pinakamalalayong probinsya gaya dito sa Bangsamoro Region. Pero sa isinagawang final testing and sealing o FTS nitong Sabado, sadyang hindi kasama ang proseso ng transmission ng boto.
3: Wala pang transmission. Ayaw po natin mag-transmit sapagkat alam niyo po kasi, yung mga server, once na nag-transmit ka na, ando na po kasi yung result. Baka sabihin na may laman na, may dagdag na, iladagdag na lang yung tigsa 10 balamang. Talaga po, part yan ng protocol, hindi po tayo nakakaroon ng final testing and transmission. Hindi po, final testing and sealing lang ng mismong makina.
1: Sa Marawi City, isa sa mga hamon sa mga electoral board ang internet connection. Pero sa kabuuan, ayon sa election supervisor, napaghandaan nila itong mabuti.
4: Mga connectivity natin, minsan yung mga ginabit natin kapon ng mga Starlinks, nag-iba yung pan niya, yung positioning niya. So, i-move lang. So, napakadali lang. Yung iba, walang batteries. Na-found out natin kapon while installing na nasira yung battery ng Starlink, pero very minimal.
1: Ang butanting si Laura, kasama sa mga sumubok na bumoto, gamit ang aktwal na balotang gagamitin sa Lunes.
5: Okay naman po siya, sir. Ang pinagkaiba lang po nung last election sa ngayon, yung machine po nila. Dati kasi, sir, hindi mo siya machi-check yung mismo sa machine. Doon mo lang siya machi-check yung kung tama ba yung binoto mo sa resibo. Pero yung sa ngayon, sir, pwede mo siyang i-check automatic doon sa mismong machine. May pictures po. Dati kasi pangalan lang po. Mas maganda rin siguro, sir, kung may pictures pa.
1: Pantay sarado naman ng militar at pulis ang convoy ng mga election paraphernalia sa Maguindanao del Sur. Isinagawa ang pagsiselyo ng mga ACMs sa Sharif Aguac Central Elementary School kung saan pinakamarami ang mga rehistradong butante. Paalaala sa mga boboto,
6: Bawal po ang cellphone, bawal po ang camera, bawal po talaga dito. Kailangan yung resibo after ng voting nila, pag napasok na nila, paglabas ang resibo, tingnan na nila, tapos ihuhulog. Wala silang panghawakan na madala na resibo.
1: Sa datos ng COMELEC, higit 2.3 milyong rehistradong butante sa Bangsamoro Region ang nakatala sa lagpas 5,000 clustered precincts. Mahigit 140,000 ang rehistradong butante sa Cotabato, habang 62,000 na butante naman sa Sultan Kudarat. Zen, kanina umaga, sumama rin sa final testing and sealing sa Cotabato ang ilang foreign observers kung saan ipinaliwanag sa kanila ni Chairman George Garcia yung kahalagahan ng prosesong iyon at para matiyak yung integridad ng makina at yung pagbasa ng mga boto ng ating mga kapamilyang Bangsamoro sa darating na Lunes. Nito namang hapon ay nagpunta sa mga opisyal ng COMELEC yung mga kinatawan ng Japan at ng Turkey at nagpasabi rin na sila ay magiging bahagi ng mga mag-o-observe ng mga dayuhan sa mismong gaganaping halalan sa darating na Lunes. Zen.
0: Okay. So Johnson, naintindihan naman natin ano kung bakit ayaw nga i-testing yung transmission. Pero pwede mo bang ipaliwanag sa amin paano yung transmission, via signal ba yan, internet, at nasubukan na bang i-check yun kung malakas? At pangalawa, wala bang mga namomonitor na banta sa seguridad?
1: Zen, dun sa signal muna, no, ang pagtitiyak ng COMELEC, meron mga Starlink na nagagamitin, nakadeploy na yan sa iba't ibang strategic na locations dito sa Bangsamoro region. Kaya ang sabi ng COMELEC, kahit sa pinakamalayong probinsya dito sa Bangsamoro ay makapagpapadala ng signal sa pinakamabilis na paraan sa Lunes, hindi gaya ng mga nakalipas na pagdaraos ng automated elections na nadidelay, minsan inaabot ng 3 hanggang 5 oras, ay hindi na rong mangyayari yan sa darating na Lunes. Doon sa seguridad na tinatanong mo, kahapon niya rin napag-usapan mismo at sinagot ni Chairman George Garcia na ang tanong ko pa nga eh, ito ba ay calm before the storm? Pero ang sabi niya ay hindi, talagang kalmado raw ang sitwasyon kahit papaano dito sa Cotabato City at sa iba pang parte ng Bangsamoro region. Pero yan ay makikita natin kapag nangyari ng halalan sa Lunes, kung payapa nga ba o may mangyayaring hindi maganda na wag naman sana. Zen.
0: Alright, lahat naman tayo umaasa sa matagumpay na pagdaraos ng halalan. Maraming salamat, Johnson Manabat.
7: Ngayong umuulan-ulan pa rin at lumalamig na ang panahon, masarap pong humigop ng sabaw. At sa susunod na food trip, subukan nyo po namang tikman ang balbakwa na dinarayo sa Tondo, Maynila. Alamin ang kanilang kwento sa May Puhunan, Kaya Mo!
8: Actually, napag-uusapan na makakain natin, tinola, bulalo, kung ano-ano man. Pero yung balbakwa, baka first time po natin itong naririnig.
9: Yung balbakwa po is from Cebu talaga siya, di ba? So, sa Cebu, sa Davao, sa Mindanao talaga siya usually talaga na kikita or nakakain, di ba? Yung balbakwa kasi made of talaga siya ng pata ng baka. So, dahil pata ng baka, less yung laman. Malapot talaga siya, 'di ba? Because yun nga yung mga pata ng baka, 'di ba? Because of the collagen, ayun, yung mga ganun-ganun. Pero dito kasi sa Manila, kailangan kasi only sabaw, only rice, 'di ba? So nung natanggal na namin yung pata ng baka, anong ipapalit namin dito? Nilagyan namin ng pata ng baboy.
8: Ito ay nagsimula sa isang food cart muna.
9: Yes, nag-start siya sa food cart talaga. A good thing naman na ano talaga siya, like pumatok siya, nagba-viral siya. And then dahil maganda naman yung reception talaga ng mga tao, no? So sabi namin, why not kaya lakihan naman natin yung pwesto natin.
10: Sarap, mainit.
11: Parang kansi sa bakulod. Kasi may konting asin. Pwede rin parang pag ipaghalo mo sinigang at bulalo. Bakit hindi?
7: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
0: Mahulong Marcos, tatalakayin ng malayang paglalayag sa karagatan sa pagdalo sa BRICS Summit sa India. At Pinay tennis star Alex Ayala, agaw atensyon sa New York Fashion Week. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
13: 93.1 FM Radio Cebu Cavite. Mauna ni.
12: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
13: 93.1 FM Radio Cebu Cavite. Mauna ni.
12: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
4: This is FM Radio.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga business leader at stakeholders sa India bilang bahagi ng kanyang pagdalo sa BRICS Summit. Kasama sa mga tinalakay ang pagtugon sa kalamidad, pagpapaunlad ng railway system at maging ang space research. Live mula sa New Delhi, India, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, kamusta ang unang araw ng Pangulo dyan?
1: Adrian, hektik nga ang unang araw ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa New Delhi, India bilang bahagi ng kanyang pagdalo sa BRICS Summit. Simula kaninang umaga ay 7 sunod-sunod na meeting ang kanyang dinaluhan kung saan natalakay ang iba't ibang issue. Ngayon ay haharapin siya sa mga top business leaders ng India para mapalakas ang usaping pang-ekonomiya sa pagitan ng India at Pilipinas.
2: Bago maghating gabi oras sa India, lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palam Air Force Station sa New Delhi. Bago umalis ang Pangulo, sinabi niyang tatalakayin niya ang mga isyong mahalaga sa ASEAN. Kasama na ang mapayapang pagresolba ng sigalot sa ilalim ng international law. Isa sa mahalagang pulong na dadaluhan ng Pangulo ang BRICS Summit. Ito na ang 18th summit ng BRICS, isang samahan ng mga bansang pinapalakas ang impluensya ng Global South sa pandaigdigang usapin, partikular sa ekonomiya. Bagamat hindi miyembro ng BRICS, inimbitahan ang Pilipinas bilang ASEAN chair ngayong taon at bilang isang outreach country o bansa sa labas ng BRICS na isasama sa mga dialogo. Kasama dito ang Brazil, Russia, China, India, South Africa, Indonesia at iba pang bansa.
3: We will call for fairer global governance, stronger disaster preparedness, and the responsible use of new technologies, climate action, and the peaceful settlement of disputes under international law.
2: Walang diskusyon kung sasali ang Pilipinas sa BRICS, pero ayon sa Embahada ng Pilipinas sa India, magandang maobserbahan ng Pangulo ang mga usapan dito. Kasama sa mga dadalo si Chinese President Xi Jinping. Bagamat hindi sentro ng summit ang usapin ng West Philippine Sea, sinabi ng Pangulo na titiyakin pa ding malaya ang paglalayag sa mga dagat.
3: Where the sea's currents and trade winds of yore were sufficient to link geographies, we must now ensure that the sea lanes are just as free, open, and governed by law, rules, and responsible behavior.
2: Ngayong Sabado, sunod-sunod ang pulong ng Pangulo, kasama ang mga Indian business leaders at stakeholders. May mga pulong tungkol sa disaster infrastructure, railway technology, at space research.
4: I think napakahalaga ito dahil makakatulong talaga itong koalisyon sa atin, especially do sa hinaharap natin climate change, no? Unang-una, tuturuan nila tayo parang sharing to ng experiences ng mga members ng coalition in dealing with the disaster and how to be disaster resilient. At the same time, tutulungan din nila tayo to access financing, for example, to develop nga yung disaster resilience.
2: Sa linggo naman, ang bilateral meeting ng Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi at ang Open Summit ng BRICS.
1: Adrian, sinabi rin ng Pangulo na kukunin na niya ang pagkakataon na ito para imbitahan si Indian Prime Minister Narendra Modi sa ASEAN Leaders Summit na isasagawa sa Maynila sa Nobyembre. Mamayang gabi, oras dito sa India ay nakatakdang dumalo rin ang Pangulo sa isang gala dinner kasama ang mga leader ng mga bansang miyembro ng BRICS. Adrian.
0: Maraming salamat, Jervis Manahan.
5: Pinag-aaralan ng prosekusyon na ipatawag ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio bilang hostile witness sa Article 2 ng impeachment na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth. Naniniwala naman ang isang constitutional expert na hindi nakapako sa 16 ang kinakailangang boto para sa conviction. Nagpapatrol Alison Co.
6: Sa pag-usa ng Senate Impeachment Court, kaugnay ng presentasyon ng Article 2 o alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte, may hamon ang prosekusyon sa bise.
7: Kung nakapagpakita ko kayo dito po sa grave threats, a proceeding sa Quezon City RTC, wala hong dahilan. Kung walang ebidensya, walang dahilan na hindi po magpakita, sa Lunes.
6: Isa rin sa mga posibilidad na kinokonsidera ng prosekusyon ang pagpapatawag bilang hostile witness sa asawa mismo ni Duterte na si Attorney Man Scarpio.
7: Very relevant po yung asawa po ng pangalang pangulo dahil siyempre basically kung ano po yung pag-aari ni Attorney Carpio ay pag-aari din po na atin po ng pangalawang pangulo asking him to be a hostile witness for the prosecution today remains on the table.
6: Ilalatag na rin nila sa susunod na linggo ang mga hindi pa na isa sa publikong bank at tax records ng mag-asawang Duterte. Sa Lunes, tatlong testigo ang ilalatag ng prosekusyon sa Article 2, sina Retired Justice Amparo Cabotahetang, dating Presiding Justice ng Sandigan Bayan, Attorney Karen Batu, Officer in Charge ng Office of the Ombudsman Records Division, at Securities and Exchange Commission Director na si Attorney Gerardo del Rosario. Sa September 16, Miyerkules, inimbitahan naman ng impeachment court ang tatlong retired Supreme Court Chief Justices at isang Associate Justice bilang amici curiae o friends of the court para magbigay ng kanilang payo kaugnay ng voting threshold sa isinasagawang impeachment trial. Ito ay matapos questionin ng ilang senador kung dapat bang manatiling 16 votes ang kailangang boto para makonvict ang pangalawang pangulo at kung papayagan ba makaboto ang mga senador na hindi nakakadalo sa mga pagdinig. Pero ayon kay constitutional lawyer Howard Calleja, hindi nakasaad sa konstitusyon ang isang fixed number kung ilang boto ang kailangan para mahatulan ang pangalawang pangulo.
8: It's a moving number, hindi naman nilagay ng constitution 16, hindi rin nilagay ng constitution 24 because it admits to the moving number of members of the Senate.
6: Sa September 23 naman, inaasahang magdedesisyon ang Senate Impeachment Court sa issue ng voting threshold matapos ilatag ng depensa at prosekusyon ang kanilang mga posisyon. Alison Ko, ABS-CBN News.
0: Naliwanag ni Senador Pia Cayetano na nagpunta siya sa Singapore para suportahan ang Philippine National Paddle Team sa kanilang tune-up games bago sumabak sa Asian Games. Sa kanyang live stream nitong Biyernes ng hapon, pinabulaanan ng senadora ang mga usap-usapang tinakasan niya ang pagsisiyasat sa kanilang pamilya kaugnay ng maanomalya umanong mga proyekto. Bumuwelta siya sa mga kritiko na anya ay masyadong interesado sa kanyang pag-alis. Sinabi ng senadora na imbitahan din siyang lumahok sa kompetisyon pero tumanggi siya dahil hindi siya maaring magtagal sa ibang bansa. Hindi naman binanggit ng senadora kung kasama niya o kung nasaan ang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano. Nauna namang sinabi ng Bureau of Immigration na walang rason para pigilan ang mga Cayetano na lumabas ng bansa nitong Huwebes.
9: Balita ko. Dami naghahanap sa akin ah.
10: I'm in Singapore guys and I'll tell you why. Because I am with our national team. Oh, bumati kayo.
11: Hello po.
10: Our paddle national team. Alam niyo naman I am an avid supporter of our national team. Kung kaya kong puntahan, kung nasan sila para mag-support, I will do that.
5: Hindi lang pang sports, pang fashion at rampahan pa si Alex Ayala. Sentro ng atensyon sa New York Fashion Week ang Pinay tennis star matapos siyang maimbitahan at maupo sa front row ng tatlong malalaking fashion shows ng ilang sikat na brands. Agaw eksena si Ayala sa kanyang little black dress na may kasamang gloves at kitten heels na hango sa klasikong estilo ni Audrey Hepburn. Ang kanyang pagrampa at hilig sa fashion ay una nang napansin ng tanyag na dating editor-in-chief ng American Vogue na si Anna Wintour. Ilan lang naman sa nakasama niya sa front row ang mga bigating Hollywood celebrities. Nagkasama rin sina Alex at ang Filipino-American supermodel na si Kelsey Merritt na ibinahagi pa ang kanilang larawan. Sunod na aabangan si Ayala sa Singapore Open at sa Asian Games sa Japan.
0: Iba-ibang sektor, mabibigyan na ng boses sa Bangsamoro Parliament sa pagdaos ng kauna-unahang halalan sa farm. Pagpapatato sa ari ng isang dayuhang turista kay Apo Wangod, sinita ng lokal na pamahalaan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
12: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. This is FM Radio.
11: kapag
13: favorite music radio.
11: Kabay!
13: Kabay!
14: Kung driver ka, kabibes ka!
15: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
3: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.
4: This is FM Radio.

0: favorito na ating sakal ni Nan, Ati Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: partido at parliamentary district representative na bubuo sa gobyerno ng BARM, ilang upuan din ang ilalaan para sa mga kakatawan sa ilang sektor. Ipinaliwanag ng isang eksperto kung bakit ito mahalaga at ano ang pagkakaiba nito sa partyless representative sa karaniwang halalan. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
1: Tuwing halalan, nakatuon ang atensyon ng marami sa mga naglalakihang personalidad at pangalan. Madalas pa nga, bahagi sila ng iisang pamilyang ilang henerasyon nang namumuno sa isang lugar. Pero susubukan itong basagin sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na idarao sa Lunes, September 14. Isa sa mga katangian ng BARM parliamentary elections ay ang sectoral vote dahil ang representasyon ay hindi lang nakasalalay sa kung saan ka tagaroon o kung anong political party ang iyong sinusuportahan. Nakadesenyo ang BARM parliament na magbigay ng upuan sa mga sektor na may malalim na karanasan sa riyon sa loob ng napakaraming taon. Base sa Bangsamoro Electoral Code, may 6 na sektor na kasama sa halalan. Ang mga ulama o yung mga Muslim religious scholars, mga traditional leader o yung mga royal sultanate sa BARM, ang kababaihan, kabataan, mga settler communities na hindi tubong Bangsamoro pero matagal nang nakatira doon, at ang mga lumad o mga tribong matagal nang nakatira sa riyon na hindi Moro ang pagkakakilanlan o non-Moro indigenous peoples. 8 upuan sa kabuuang 80 sa BARM Parliament ang nakalaan para sa mga sektor. Alinsunod sa Electoral Code para sa unang halalan, hindi pagbobotohan ng NMIP at pipiliin lamang ng mga miyembro ng mga tribo. Sa susunod na parliamentary elections na isasama ang NMIP sa pagbobotohan. Paliwanag ni Attorney Benedicto Bacani ng Institute for Autonomy and Governance, mahalaga at maimpluwensya ang mga sektor na ito.
2: For instance, yung ulama, no? So kasi front and center sa Moro, okay? Sa Muslims, yung kanilang faith and religion, no? So because that's part of their DNA, eh? No, their religion, their culture and history, no? So and then of course women is important as well, no? Kasi yung kailangan mo yung empowerment talaga ng mga kababaihan. And then youth also very important, no? to sabihin nating to manage yung radicalization of young people.
1: Mahalaga para sa first time voter na si Ashima na marinig ang kanyang pasya sa Lunes, habang ikinatuwa ng youth leader na si Asmana na sa unang pagkakataon, bahagi na ang boses ng kabataang Moro sa gobyerno.
3: I'm looking forward po for women representative, especially to the youth. I-represent nila

0: number two is if you are a sectoral organization, okay, you need to be there's a validation process na you are really a member of that sector. In fact, not just a member but you're a leader of that sector.
1: Ang mga botong papasok sa Lunes sa kauna-unahang parliamentary elections ay susubok sa kakayahan ng BARM na itaguyod ang bagong sistema ng politika na mas matimbang ang tunay na representasyon sa mga personalidad at pamilya. Matapos ang dekadekadang gulo at masalimuot na politika, inaasahang magbubukas ito ng bagong kabanata sa mayaman at makulay na kasaysayan ng Bangsamoro. Rafael Bosano, ABS-CBN News, Marawi City.
2: Nanawagan ang lokal na pamahalaan ng Tinglayan Kalinga na galangin ang kanilang tradisyonal na pagtatattoo o pambabatok matapos mag-viral ang isang video ng dayuhang turista na nagpatattoo kay Apo Wangod sa maselang bahagi ng katawan. Ayon sa LGU, iginagalang nila ang personal na desisyon ni Apo Wangod sa pag-asikaso sa kanyang mga bisita. Pero hindi anila nangangahulugang naaangkop na ang anumang nais ipagawa ng mga bisita sa Living Legend. Iginit nila ng hindi dapat gawing palabas, souvenir o biro ang kanilang tradisyon. Hinimok ng LGU ang mga turista, content creator, tour operator at iba pa na magkaroon ng cultural sensitivity at bigyang halaga ang minanang tradisyon.
3: Ginunita sa Estados Unidos ang ika-25 anibersaryo ng 9/11 terror attacks. Sa Ground Zero sa Lower Manhattan, New York City, isinagawa ang tradisyonal na pagbasa sa mga pangalan ng halos 3,000 biktima at pagdaos ng moments of silence bilang pag-alala sa mga oras ng trahedya. Dinaluhan ito ng 4 na nabubuhay pang dating Pangulo ng Estados Unidos na sina George Bush, Bill Clinton, Barack Obama at Joe Biden. Dumalo rin si U.S. Vice President J.D. Vance bilang kinatawan ni U.S. President Donald Trump. Sa halip na pumunta sa New York, pinili ni Trump na pangunahan ng paggunita sa Pentagon sa Virginia na isa rin sa mga target ng pag-atake noong 2001. Ayon sa mga ulat, nag-ugat ang kanyang desisyon sa matagal ng patakaran sa Ground Zero na nagbabawal sa mga opisyal na magtalumpati. Sa kanyang talumpati sa Pentagon, iniugnay ni Trump ang alaala ng 9/11 sa kasalukuyang mga tensyon sa labas ng Estados Unidos. Itinuturing na nananatatanging yaman ng bansa ang 10 bagong national artists sa mga larangan ng visual arts, literature, design, architecture at performing arts. Ang kwento sa likod ng kanilang mga obra sa pagpapatrol ni MJ Felipe.
4: Isa ng pambansang alagad ng sining ang playwright, film critic at professor emeritus ng UP Film Institute na si Dr. Nicanor G. Chongson. Isa sa mga obra niya ay ang libretong Mabinging Mandirigma. Siya rin ang nagtatag ng manunuri ng pelikulang Pilipino at nagsilbing editor-in-chief ng 12 volume ng Encyclopedia of Philippine Art ng Cultural Center of the Philippines. Kasama ni Chongson sa larangan ng literatura ang writer at journalist na si Gregorio Brillantes na nakilala sa kanyang short stories. Pagdating sa arkitektura, hinirang din si Gabriel Gabby Formoso dahil sa kanyang mga iconic at modernong disenyo ng Philippine architecture. Ilan sa mga obra ni Formoso ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Asian Institute of Management at Manila Peninsula Hotel. Sa fashion, isa ng national artist ang tinaguriang Grand Dame of Philippine Fashion na si Maria Beatriz Patis Tesoro. Sa loob ng kalahating siglo, binuhos ni Tesoro ang kanyang panahon sa pag-preserve ng indigenous textile at ang muling pagbuhay ng paghahabi ng pinya. Para kay Tesoro, Filipiniana is forever. Ang painter at aktivistang si Imelda Cajipe Endaya ang kauna-unahang babaeng national artist for visual arts. Ginamit niya ang kanyang obra bilang boses sa mga nangyayari sa bansa. Isa siya sa mga nagtatag ng Kasibulan, ang longest-running women artist collective sa buong Southeast Asia. Kabilang din sa 10 national artists ang pintor na si Nunelencio Nune Alvarado mula sa Sagay City, Negros Occidental. Sinasalamin

0: Pagkakainin ng kanyang mga pinta ang kahirapan at pagsasamantala sa mga sakada o sugarcane workers. Ang hari ng Philippine Dance na si Rafael Nonoy Froilan ay isa na ring pambansang alagad ng sining. Siya ang premier male dancer at choreographer ng Ballet Philippines. Nagturo din siya ng sayaw sa Philippine High School for the Arts noong dekada 90. Si Froilan ang nagbukas, nagbigay daan at nag-angat sa mga lalaking mananayaw ng bansa. Ang mga operang Maria Makiling at Diego Silang ay ilan lang sa mga makasaysayang obra ng composer at conductor at ngayon ay isa ng National Artist for Music na si Alfredo Buenaventura. Tatak niya ang paggamit ng mga traditional at ethnic Filipino themes and folk songs, pero pinakamahalaga niyang ambag ay ang paghabi ng rondalya sa mga awiting Pinoy. Mula sa kanyang pag-ilaw sa entablado, kasama rin sa prestihiyosong listahan ang lighting designer na si Teodoro Hilado. Binuhay at binigyan ng ibang anyo ni Hilado ang ilan sa mahahalagang produksyon sa Cultural Center of the Philippines. Ang legendary scriptwriter at direktor na si Armando Bing Lau ang kukumpleto sa 10 national artists. Mahalaga ang naging papel at ambag ni Lau sa Philippine Indie Cinema at ilan sa kanyang mga tanyag na obra ay ang Kubrador, Kinatay at Service. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation 1414 noong September 1 para iproklama ang 10 pambansang alagad ng sining. Ang Order of the National Artist ay ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad sa mga natatanging Pilipino na may makabuluhang ambag sa sining at panitikan. MJ Felipe, ABS-CBN News.
1: Nagpapahinga sa kalsada, may request bago paraanin ang isang motorista. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, daladala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig nina Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: at tamaan po tayo ng presyo.
4: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
4: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
4: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.
7: Isa ang nasawi habang walo ang sugatan sa karambola ng 11 sasakyan sa Espanya Boulevard, Maynila nitong Biyernes ng gabi. Patay ang 70-anyos na babae na pasahero ng jeep na kasamang inararo ng bus. Nawalan umano ng preno ang bus. Agad namang dinala sa iba-ibang ospital ang mga biktima. Posibleng maharap ang driver ng bus sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries, and damage to property.
1: Naaliw ang mga netizen sa isang asong nakahiga sa gitna ng kalsada at tila nagpapahaplos muna sa chan o belly rub bago padaanin ng isang motorista sa Davao City. Sa dashcam video ni Bambit Kapawan Gerlan, kampanteng natutulog ang aso sa gitna ng kalye sa Barangay Ula. Dead malang ang aso kahit ilang beses na siyang bumusina at mahinahon itong pinaaalis. Imbis na tumayo, tumihaya pa ang aso at tila nagpapahimas pa ng tiyan. Umalis lang ito nang tawagin ang kanyang fur parent na nakatira malapit lang sa lugar. Pero dahil parang napuya talaga si Doggy, nag-inat lang ito at itinuloy ang kanyang beauty sleep sa tabing kalsada. Paalala ni Gerlan sa mga kapwa motorista mag-ingat sa pagmamaneho at maging maunawain sa mga hayop. Panawagan din niya sa mga pet owner panatilihing ligtas ang kanilang mga alagang hayop.
7: Kiyot. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 104 days na lang, Pasko na. Ako po si Adrian Ayalin.
1: Bilis ano? Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang Ibang Level to.
8: FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
9: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
10: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
9: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
10: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
9: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Kabibes!
1: Kabibes, nabasa ka sa ulan? Sino na? Mauna ni.
2: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
1: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.

0: paborito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkaw.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.5

up here on Mega Vibes. Today is September 12, 2026. Okay, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta

O, pero bisan pa man ugting bitay mga kabayas, wala pa yung sweldo, no? Dapat dili na mo pugong sa ato, ah, para mo sad-sad, ta. Para mo sayaw, ta. Para maglipay-lipay, ta. Kamu nang inawas yung favorite music radio 93.1 FM R Cebu. Kabayas, mauna niya.

trends. Di ka nalang mapalit og ilim noon. Di ka nalang mahubog para makasayaw. And of course, gawin nyo karon ang asabaan. Pero hit sunaan. Ang yung paborito nga atin sa kahanginan. Ang fresh nga natulog nakatulog ta karong adlaw. Oo, dili ta antong gikapoy. Welcome sa open yung karon. Akin ni si DJ Ati Bae. And no, mga ka-vibes, actually, bago pa na nagsugat tong program,

gabi nga dili literal nga mulupar ka kuyaw ba. Yeah, mulupar ka na, mulupar ka pa daw mukha mula ang ba. Oo. Grabe, believe ko sa ito mga ka-vibes karon nga bisag ting bitay na nga po ikalaang. Pwede bang ulam ni

Rica Vibes, Edgar Galve. Shout out sa tanang mga taga Katiwihan, Calabacita, Hagna, Buhol. From June Warley Sundra. Good evening, Ate Bing. Sabaan? Hoy, di ba ko sabaan? Watching ko sa radyo.

Tobacco, Mandawi City. Again, greeting from John Warley Sundra. And napunta din sa itong TikTok, TikTok Live, no? Shout out kay Nakabayan sa JM from Davao City. Hello po ni Erwin Boy, din sa Negros Oriental. Hello, good evening, good evening. Shout out pala ni Kabayo sa Dennis Caniete from Dumingan, Zamboanga del

Seymour.

0: Mike's Radio Cebu. Mga kabayans, maunan niyo.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Di pala may anra ta, pero sa lai na higugma, mauna ni!
4: Vibes, kabayans, kasama sa
5: ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Radio Cebu. Mga ka-vibes, my enemy. And of course, nagbabalik mga ka-vibes ang programa kundi ng disco na rin kasi yung mga radyo.

lagi hapon. Halo guys, welcome, welcome, welcome back sa programang Sabado Salsa. And as promised mga kamayas, kauban na po na ko karong gabi una ang ato ikaduha ng Vibe Mix DJ na kauban na to karon para mohatag og nito kayo nga mga remix para sa ito mga kapayas. Mama na siya mga kapayas, pag niaging adlaw, actually, niyari ni siya, pag naging Sabado, nari siya, no, bibisita siya kadiyot, ikaw niya yung uniform. Karo, na po siya uniform, kay mapil ko na siya basket, halas yun. Tiyo, tiyo, mapil ba hagbasket, tiyo? Mapil ka? Sure, right? Ikaw na ginasal, oh, di ay, shoutout yan, no, sa ato ang Dancing Vibe Mix DJ Jong, na nagdala, oh, palit na siya palitsyon, pag naging Sabado, mo, pag naging, nakasimutek ka, di ka, di rin pa daw sa inyo, grabe na rin yung ilunga, oy.

sa tiyo mo apil? O sa mo apil ang tiyo? Hiking? Pickleball? Basket? Basket? Hala! Na! Basta, kamalit! Ay, lahi na yan, lahi na. Limno na ba rin mo? Ang apilan ko na ni tiyo nga duwa, ka namang kulungkuan, ka na nga. Dili mahugog, pero mainom. Dati yan, no? Oh, grabe yun. Pero mga kapag natangin na siya, and again, ito ang mga uban karon para muhatag inyong lingaw. Sa ating mga kapag nga nag-atang, we have Vibe Mix DJ Lydia. Hala, sige mga ka-vibes. Natawa sa ating mga ka-vibes nga naminaw karon. Pwede kayo mamusend sa inyong pag-greetings and pa-shoutout sa ito ang text line 0995-472-0802. Pwede po bumutan ako sa ito ang Facebook Live. I-search na ako ang personal account at Juvie Balmag. Huwag sa ito ang TikTok Live. Nag-live po ito mga ka-vibes ha. That's DJ Ati Bay. At ito mga ka-vibes, karoon nga naminaw, hala, isayaw, i-chacha na na-beer.

shoutout diay ni Boy Bisoy, no? Ato nga kauban, kaniadtong mga panahon, oh, gimingaw na siya din, bahala ka din.

Time sa ba? Hello, good afternoon. Good evening, DJ. Nice listening to all Pasilianan boys from Clifford's Key. Okay, good evening, mga kabayos. Again, sa mga nagana, ipag-greet gara. Pwede kayo mamutang sa itong linya 0995-472-0802. Pwede po sa itong Facebook Live, isearch lang akong account, Juvie Balnag. O sa TikTok, isearch lang DJ Ati Bay.

Cebu! Mga ka-vibes, mauna ni! Mga kamusta, kamusta, kamusta ito mga ka-vibes na karoon nga grabe ang pag-ambak-ambak o pagsayaw-saya!

0: Daily Mail. We'll take a very short break, mga vibes. Ako ang pagbalik. Lainapon nga ito ang makauban niya, DJ. Kaya siya kay, kumama mga vibes, trivia lang. Kaya itong sunod niya makauban, naisig pangitanin niya sa TikTok. Ay, shoutout din mo, Jessa. O, nalasin din niya mag-ipangita, Jessa. Ipangalan yun. O, sa ako ang pagbalik, mga vibes, makauban na po ng lain. Ang akitulo na ito, makauban. Na Vibe Mix DJ. Dari lang gihapon. Sa iyong favorite music radio, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu, Maka Vibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, Maka Vibes. Mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, Maka Vibes. Mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni. Vibes the vibes, kasama sa
1: Padayon ng Good Vibes this weekend. Sabado Pamukaw, Favorite Music Request, Favorite Music Rundown, Tambay the Vibes, Sabado Sad-Sad o Bedtime Stories. Good Vibes Overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Mauna ni!
2: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist.
3: You were dancing through the lightning strikes.
2: Six, five, four. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong Favorite Music Radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
4: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Radio. Kamain sa mauna ni. Welcome back mga wives. Ang babalik po kami sa programang Sabado Satsang. And of course, mga wives, kaupan nga po ninyo ha. Kayong paboritong asabaan sa kahanginan. Kuhan na ilain pa kini si DJ Ali Bay. Dati naghuwap si Radyo. Ay mga kabal, I'm back. O, kauban na ito karoon. Kato ikatulong ang Vibe Mix DJ na kauban na ito para sa programang Sabado Satsang mga kabal. Let's give it up for DJ Julian.

vibes in Nel Vascones. Mayong gabi, Ate Bay. Shoutout ko diri sa San Pedro, Laguna. Kanilang Ayet, Angela Blanche. Oga, Kit Kit, Dilos.

Meron ka nang manood ng TikTok Live from Facebook Live, no? Yung palo siya, hindi sa to ang TikTok Live. Good evening, good evening, good evening. Hello po, Nika Vaz, Dodong Lanan, Ogni

0: Julian para sa programang Sabado sa Sadilang Ihapon sa 93.1 FM or your favorite music radio Cebu. Mga kabayans, maulad.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Di pala may andra ta, pero sa lain na higugma, mauna ni!
4: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
5: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw, favorite music request, favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni, mauna ni.
6: Ten, nine, eight, seven. Your favorite artist. Five, four, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kavibes, mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Good vibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
2: Mix DJs.

kanyang paboritong asabaan sa kahanginan. Kini si Ate Bay, mga ka-vibes. And of course, kauban gihapon na ko. Wanay lain pa ang pambansang Gen Z. Now, vibe next DJ, mga ka-vibes. DJ Julian on!

Pa-shout out live in situ, Labaya, Labayan. And hello po rin kabayo, Sam Smith. Grabe DJ, nindot kayo yung remix. Hey, mga kabayo, thank you so much ha. Sa inyo ang mga parayong pag-compliment ko sa ating mga 5-6 DJ. Of course, tungkol din ni DJ Julian.

0: sa inyo mga gigs?
1: May gabi mga ka-vibes. Makitaan ako ninyo Monday and Tuesday sa the area code Punta Princesa. Yes, yes.
0: Unta pa?
1: Maura siguro?
0: Grabe ko, ka-debure. Debure kayo si DJ Julia. DJ Julia, nasa ka nila pwede ma-reach out? Sa labi na sila kay mga nag-comment rin, no? Nganilis ka na kayo mga ma-remix. Nasa sila pwede mo message sa imo, ha?
1: And message lang ko sa akong Facebook, Julian Laborte.
0: Julian Laborte, mga ka-vibes. Tinanong mi nga booking, ha? Okay, na may masuko. O mag-binuang mo, dirang. DJ
2: Jeff,
0: mamba,
2: go ahead, mamba, greeting. Yes, mamba, good evening, ganun yung tanan sa mga namin daw karon. Yeah. Then, namin pahabol nga shoutout nila ni Boss Allegado, Boss Rex Allegado, sa CG Lights and Sound. So, ako nila shoutout ni Magabihan niyo mo diya, Boss. Then, shoutout sa kumparis nga si Teres Ann Lubindina, nga nabiyahe karon nasa Manila. Padong na rin diri sa Cebu.
0: Amping
2: niyo mo karon na yun.
0: LDR no more. Lagi kapuyin karong gabi una kay LDR, no?

0: paborito nga ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat.

0: favorito nga ate sa kahanginan, Ate Bae!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkaw.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sound trip.
1: Wow, nani?
2: Throwback. Whoa.

0: paborito ng ate sa kaminan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Kinyanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: yung paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalipay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.